0: sa to nga palagman tong mugingon nga tax amnesty sa to ang mga investors ila binakundag ko nga mga building ang ilahang at pagatukuron ilang mga business establishments tax amnesty kay considering paghangyo ni Mayor Sammy ko nga prioridad gyud ang mga taga Pagadian City o karon ang mga taga tibuok lalawigan sa human sa Pagadian City. So kanang wala na kaayo ay manarbaho nga Pagadian City kay tuan na halos tanan na nasulod na ang mga taga Zamboanga del Sur adi sir mukuha sa uban nga mga lalawigan or sa ubang mga siyudad. So bisan gani high school graduate lang or elementary graduate, mukuha manggod gihapon ang ato ang mga business establishments. Like for example kana atong mga janitors, kana ang atong mga carpenters o katong sa mga construction workers, diha pa lang sa pagsugod og kalot og yuta sa Robinsons o pag-construct anang Robinsons, taga Pagadian na ang mga construction workers nga daghan kay hangtod pagkahuman hangtod mga naa sa sulod sa Robinsons unya karang dili lamang Robinsons. Katong unang pagkamayor na Mayor Sammy ko last 2013 ingon ana patbang naman si Glenn. Kurutan tagpaatbang si Glenn kanang kuana siya kanang gaisa no aligasiya gyud gihapon na ni Mayor Sammy masukora bagining mga atbang og mingon tagligasiya kay private daw na og private kanang asa day mo na bikil nga mutukod diay na sila direk dili sila musalig
1: wala mo na giangkon nga kang Mayor Sammy ko na
0: ligasiya lang
1: ligasiya siya ay nag-invitar para musulod na sila dire sa Pagadian City para ang tanang mga Pagadianon makatrabaho og kanay rason ming ubos atong poverty incidence kalisod sa mga katawhan unya ang probinsya perting taasa ang poverty incidence unsa day himo sa tong kagamhanang probinsyal nya maapitan bi apod gihapon ta kay capital city ta sa Zamboanga del Sur bisan pa man ni ana ang dakbayan sa Pagadian richest sa tanang mga aspeto dato sa tanang aspeto naning kamot ang dakbayan sa Pagadian nga matapakan ang kapobrehon sa Zamboanga del Sur pero bisan pa sa ingon ni ana di gyud madala og tapak kay 26 ka mga munisipyo namunta ni mga mayor ilang mga kalyado example na lang kaning upat ka mga lungsod na puyan sa minut mid sa leplekod mga IP people unsa inyong gihimo nga programa wala si Mayor Sammy ko IP community sa Luzon Valley adunay mga kagalingong balay
0: yes, ingon housing ana, program
1: unta, housing program ingon ana unta so ngano na lista lagi ni kaning top 5 ngano na lista lagi ni gob kong congressman ngano ni siya nga yes. Pores gihapon nagpabiling pores abi na og nakalingkawas na kay listener atong niagi nga nahimong top 7 pores province wala man di ay ngano ni siya nga dako kayo gikan sa 46.4 poverty incidence 46.3 45.4 45.1 pertin taasa unya kasagaran mga IP people may gani kay nay purpose wa pay purpose nga ang tanan
0: yes so ang atong mga IPs kun atong mga kaigsuonan nga mga lumad kanang naa sa Luzon Valley nga gihatagan og housing program sa atong amahan sa syudad si Mayor Sammy ko ang nakabenepisyo na gid sila niini karon unya ang housing program nga diin gipatuman diha ang kining nanagpuyo do na pod gyoy daghan ang naapod dere magulian lang sa Luzon Valley kay nakatrabaho pod sila sa Robinsons ato naman ang giduki-duki dods no o mas makaingon tag may disente na gyud nga panginabuhian kay muli na sila ngadto sa Luzon Valley nagdala og mga gasa sama sa pan bugas sa guban pa tuwa pa dulong sa housing housing or pabahay ni Mayor Sammy ko nga gihatag alang kanila
1: yes pabahay sa mga sa 54 ka barangay makita manginyin ha nga na yung mga lote gipang award na ni Mayor Sammy ko so mauna ang kasulbaran katong wala yung mga yuta gipang hatagan priority ang mga IP people IP community dinis dakbayan sa Pagadian diha sa barangay di Borok naa Luzon Valley Lourdes La Suerte tanang barangay sa Pagadian City aduna priority lagi na atong mga lumad people
0: yes oy naminaw di ay nag monitor si Efren Soperal no dong tabang dong tabang na kay pwede naghana ta top 100 richest component cities of Visayas and Mindanao in terms of COA financial report by ang Pagadian City
1: yes o gikan sa second class city na himong first class city ng Pagadian City
0: So 2024 local resource revenue top 9 Rahol Mindanao ang Pagadian City.
1: Ang Belte City ang Pagadian City ika number 32 na. Dayon
0: from 40 to third gikan sa 40 nga wealthiest cities in Mindanao, ang from number 40 karon ni number 32 ang Pagadian City. Number 32 wealthiest city in Mindanao. Ang
1: ang Pagadian City number 1 usab sa kuan richest component cities in terms of asset.
0: Sa greater asset, number 1 richest component city.
1: Og richest component city sa Visayas and Mindanao total assets. Ang number 1 ang Pagadian City. Unya nalabuan nato ang Ormoc City, Kabangkalan City, Toledo City, Visayas niha.
0: Okay. So sa top 9 ang Pagadian City from the sa top 20 richest cities in Mindanao, top last 2025 top 9 ang Pagadian City na ato naning na discuss in terms of locally sourced income. Yes,
1: apil na niya.
0: Kay mga pasikot-sikot si Mayor Sammy. Pare sa kamahan dod diha sa pamilya. Kung mayo ka manikot-sikot o pangitag panginabuhian para mabuhi ang imong mga anak, ang imong asawa, ang tibuok ni imong pamilya, mao nay nahitabo sa ato ang Pagadian City. Mayo kay si Mayor Sammy pasikot-sikot pangita og kanang income, mao nga niabot ta sa top 9 from top 20 richest cities in Mindanao this 2025.
1: Sige lang, mga katawan sa Sampanga del Sur, dumating na ang bagong pag-asa, mga richest province lagi ni sa panahon na ni Mayor Samico. Laumi lang ninyo.
0: Okay.
1: O ganyong suportahan sa 2028.
0: Pohon. So, mao na siya. Lastly, napatay pila how many minutes dong? Okay, right, 2 minutes more to go. Wala man ilogin ang project. Goodbye, Yellow Brick
1: Road.
0: Wala na.
1: Nag-ilog.
0: Wala nag-ilog.
1: Ikaw ko no, gulay politician nga magsipagay ito, doyoting hatagan ka sa kadaghang sudad, province, lungsod, mangayo.
0: Nga no daw nga ang proyekto ilogan nga buhis man gikan sa katawhan. Wala man na siya mag-ilog eh.
1: Kamu may nang-ilog.
0: Kamu may sigpang-ilog, sigtaplak anang inyong heart dito sa kuan.
1: Yung mga dagway na mga poste, bisag dili inyo ha.
0: Gikonstruct ang kanang diha sa City Engineer's Office Legislative Building.
1: Og,
0: taplakan, mag-heart, kabuah.
1: Na moto nga gipatangtang. Dili na ingon na imo grapal
0: kanadi,
1: kayo.
0: Oh, kanadi ang mga kabaranggayan nga mga barangay halls karon. Wapon mo na uaw anang inyohang gipangkuloran og mga puwa nga dili man inyohan na igura kulor ra gi inyohan na. Counterparting na gikan sa barangay og sa syudad ang kasagaran ni ana.
1: Onya dili po so, nakaproceed og wala moy yes. Building permit gikan sa city, remember? Ang haring Ganges mao ang local chief executive munisipyo man o sudad.
0: So pagbataon-bataon mo kay ko diha ang mga orange gipang kuha nila puwa. Nagkapuwa-puwa nintong mga barangay hall, murag lipstick nagkampat na puwa. Anyway, wa gihapon si Mayor matando gana. Padayon lang gihapon sa serbisyo. Wa na tay oras doon.
1: Yes, wa na tay oras sa inyong programang ang kakuhan pinaagi ni Mayor Samico nga asenso pagadian og sa gihapon inyong higala Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa syudad sa Pagadian Mayor Samico. Og sa Pagadian City 15 Council and of course ato ang mga City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, number 1 City Councilor Engineer Roger Acidillo, og napatay umabot nga mention din eh. Siguro siguraduhan sa nato nga align bagyod ang iyang serbisyo sa administrasyon ni Mayor Samico sa kinasingkasing pagserbisyo. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sampanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.7 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadi and Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

0: Sulfoplus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Sunmig Light.
5: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
6: Answer.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: Yes, Broadcast.
2: Oras, a las 8 y media.
3: 106.8 FM. Ganyan ipipage sa Busur News Channel, sa J Channel, labi na sa RCA ipipage. So salamat ta sa mga nag-view, gumikan kay importante ni alang kaninyo. Inaot po dunta nga pagdaamoy mga kasayuran nga susama ni ini, labi na ginang mga hotline numbers sa Samsuri ko, no? Inyo po nga i-share sa inyong parente. So salamat po ta sa itong mga kugihan nga mga board of directors, pinanguluhan sa ilang presidente, si Engineer Edmundo Don Dali Jr., taga Dumalinaw ni. Ang Vice President, si Francisco Cumban, taga Dumingag. Ang Secretary, si Director Nim Pasakala, taga Tabina. Ang Treasurer, si Director Anisita Kimno, sa Tambulig. Ang Auditor, mao si Director Rogelio Rogi Luquias, sa San Miguel. O naapoy isa, si Director Armando Damas, sa Suminot ni. So, hinaot po dunta nga, kini ato ang mga MCO na may gipambasa nato nga mga MCO meeting panambong mo unya sugod na pud Lunes na napoy mga MCO meeting. So ato lang nang basahon kanunay hinaot unta nga motambong mo kay importante kaayo kining pahibalo samtang nga wala pa gyud tay gikuan dang Samsuri ko no, wala pa naka-schedule nga magma pero naningkamot ang Samsuri ko no. Gani, nagandam naman po ni. Kung ma-approve sa National Electrification Administration nga dunay magma, magpahigayon og magma. Kay antoyo ana ni GM Saniel nga kamuntanan diha sa matag musipyo, mausa mo ang inyong mga problema, mausa ang istorya, panahon sa open forum.
4: So mao karon ang katapusang Sabado ni bulan sa Mayo. So nagsugod ang reading atong pit sa 25. Kutob sa 31, hinaot na nga mubayad na mo, kaya sa Samsuri ko,

0: konsumo nato sa mayo kay gibayaran nato nga tagsa-tagsa ka mga MCO. So sayo na kaayo ang total amount kung naa mo notice of collection diha, i-divide lang na siya sa kilowatt hour use. Makuha dai ninyo og pilay rate per kilowatt hour atong gibayaran karong bulana. So karong bulana mikabat na lang og 12 pesos and 43 centavos per kilowatt hour. Kung imo'y compare sa bigay bulan, 13 pesos and 62 centavos. O good news kay ni decrease, no? Ni kunhod ang atong presyo sa kuryente karong bulana o 1 peso and 19 centavos per kilowatt hour. Mao din ang daghangay na mayad partner, no? Kuan man, na gamay na kuno ang ilang bayronon sa konsumo. Lantawa lang yun ang kilowatt hour use. Kung panalit mo yun mo nga ano, hindi ako man eh. Depende na sa inyong kilowatt
1: inyong hour konsumo.
0: O konsumo sa miaging bulan, Mayo. Kay kaning Hunyo, ang monirate sa Hunyo, nga, ang atong gibayaran ang konsumo sa bulan sa Mayo.
1: So, basig matingala bitaw mo, nganong konsumo ni sa Mayo, so mao na gyud ni ang inyong nagamit. Unya ang tingbayad ana kada pirmirong semana sa kada sunod bulan. Sa ato pa Mayo, ang katong konsumo ninyo dito og kwintaho nato katong iingon ni partner Libby, may us-us siya gamay kung ikomparar nimo sa bulan sa Abril nga konsumo nga imong gibayaran sa Mayo. So karon Sabado ron pero daghan ang namayad. Alas 8 taman ra pud sa alas 5 ha kay ang uban manggod nagtuo sila nga taman putag alas 7 ang kining mga tiler. So ato yung balik-balikon og istorya, tanang klase nga adlaw, maholiday man, Sabado man, Domingo man, dunay tiler pero alas 8 sa buntag taman ra pud sa alas 5 sa hapon.
0: O kato yung katumo bayad sa mabayad centers, kuto bragyo na karong pizza 7, no? So kung wala mapamukabayad, anhi na mo bayad sa tagsa-tagsa ka mga opisina. Sa Area 1, diya sa Switch from Magsaysay, dayon dito sa Kulumulabi, nga sub office na to, o diya sa San Miguel, o diri sa Samsorikuan Central Office. Yan po tayo mga bayad center din hina, diha sa Tiguma Bayad Center, na po diha sa Dao, tapad sa Barangay Hall, sa Dao, naapoy bayad center diha sa
1: Gandugan. Nastapad diha.
0: Uban pa nga may bayad center sa mga kalungsuran. Kay kung mulapas na gani na Pizza 7, dinha na mong bayad sa tagsa-tagsa ka opisina.
1: So, naatay ipabati partner?
0: Oo.
1: Sa katong imong ipaandam dito?
0: Oo.
1: So, bahin to sa?
0: Katong Kuwa Rulings.
1: Ha?
0: Kuwa Rulings. Commission on Audit.
1: Commission on Audit. Election ruling. So, atong paminawon partner at ipabate, aron masabta nila unsay ruling sa Commission on Audit. Ah, wala pa. Okay, so, wa din yung mga ipaandam daan partner.
0: Ako mo ito, kaya mo din. Ito na yung pibalo, no nga. So, aduna na ay unom ka mga electric cooperatives nga nakapasar na dito sa third and final reading sa lower house ang ilang mga prangkisa. Ang sama din nga mga electric co-op, ang Kasoreco 1 o Kasoreco 2. Kasoreco, Camarines Sur, Electric Cooperative, doon na may 1 o 2. Sunod, ang Kanoreco, Camarines Norte, Electric Cooperative, o ang kanyang Pangasinan, Electric Cooperative, o ang una pa nga na-approve, ang Zaneco, Zamboanga del Norte. So, silingan nato ni nga electric co-op, diyan sa Zamboanga del Norte, Dipulog, no? O ang Marelco, Marinduque, Electric Cooperative.

0: dili basta-basta ang pag-renew. Ngano man, dili man yung pareha ng opisina bitaw, nga maadto ka sa opisina, mayroon ka, mo-renew ka, palitan driver's license, mo-renew ka sa imong driver's license, ihatag ni mo dito, unya, unsay mga requirements nga imong tumanon, inig-submit ni mo, hahulato na na ni mo. Pero kaning franchise, muagi na sa Congress. Mamaura na siya sa kining mga registrations, muagi sa Congress. Nga muna makaingunta nga, dugay siya dito. Kaya dapat may committee hearing. Ang kanang kada committee, reviewhon pa na nila din. Ay mga pangutana na tubagon sa katong nag-request nga magpa-renew. Unya, napo na yung mga kauban niya nga mga kongresista, mangutana. So pagka plaster na dito, abot sa plenaryo, i-endorse na lang na siya dito, diridiritso na kay sa committee level pamandaan, gihashasa naman. Unya, dili kay niya siya bugat nga mga renewal. Pero lagi, kay naginhanglan man nagbalaod nga maoy mo istorya dito nga base sa Republic Act mo na siya. Mauni ang kanyang electric cooperative nga naka-renew na.
1: So, kato naka-renew na pinaagi sa franchise House Bill number 3833. So, example, ang Zaneco sa Muanga de Norte, ang iyang prangkisa dahil sa Dipulog o siyudad sa Dapitan o 21 ka mga munisipyo. Katupong sa Marinduque, ang balang lungsod sa Buak, Buena Vista, Gasan, Mugpog, Santa Cruz o Torrijos. 100% na po nga na pasugan ang ilang masityo purok. Ang samsuri ko uno kay doon na para may 414 ka masityo purok nga wala pa na pasiga. Kay atong level of energy station na pa man sa 96%. We hope nga mo 100% na siya. Kay labi na kung ma-renew na itong pangkisa, babot na yun na kay nagsalig man ta sa duhan ang tukang party list ng APIC sa Visayas o ang Felrica sa Luzon nga mo na isuportahan diri sa Mindanao. Mo na siya.
0: Partner, maglibog ang uban ba sa nga gano man nga kuan man kana bitaw nga makalibog kining mga pamaagi sa Samsuriko o no? Angay ninyong hinumduman nga ang Samsuriko o nagtuman sa balaod pananglitan kanang kuwa ruling. Sa kuwa ruling, naana siya mga angayan nga sundon. Sundon nga mga balaod, pananglitan. Mauni ang gikinahanglan, inighimo ni mo sa financial statement nga gihimo ana ang financial kanang manager sa Samsuriko uno, giplastan na niya. So, pag-abot dito, audita na siya. Ang hinimo sa financial officer nga kanang financial statement sa Samsuriko uno, audita na siya. Muna nga, ang ruling sa kuwa na, before siya mo audit, audita na daan mismo sa Samsuriko uno. Unsaon man pag-audit, na ay internal auditor. Mo gani na nga nag-hire ang Samsuriko uno o additional nga internal auditor. O niya, ang board usab, mo audit usab.
1: Na po'y auditor.
0: Na may auditor ang board. Sa board lang daan, ang auditor ni ini, mauman si Director Rogelio Roger Lucas. Audita na niya. O niya, gawas ana, na naiduha, ang internal auditor, una, ang director ng auditor, naapag yung auditor gikan sa outside, gawas external, sa Samsuriko, external.
1: External auditor.
0: Pero ang kuhaon po sa Samsuriko, ano, katong gi-accredit sa Commission on Audit. Lamang gawin ka mga auditing firm. Pero wa ka ma-accredit dito sa Commission on Audit nga nagpamatuod nga kaninga klase nga auditing firm, kaninga opisina nga mo-audit, sigurado ni clerics. Dili kay kanang bag-o lang ni. Kanang naad ni naka-establish na gid ni og auditing nga maayo ang record. So kato siya, accredito siya sa kuwa, mautoy pa-auditon pod. So pila na? Tulo na.
1: Upat na. Ikalima.
0: Ang inside nga auditor, ang kining auditor po sa board, o katong auditor nga external. Outside dili, way labot sa Samsuriko.
1: Tulo na. Auditor sa National Electrification
0: Administration. Na ay auditor sa National Electrification Administration. Muli upat na. Ang ikalima na final, mao ang Commission on Audit. Mauna nga, ang tanan nga dokumento, pananglitan, yung ka nga, senior citizen ko, ang senior citizen, makaabi lang sa discount basta kumplituhon ang papilis nga isabit kay kanang discount nga gihatag niya. Dili na gud na magbayad siya sa Samsurico uno pag kanang nga discount mahatag. So ang gibarian sa Samsurico na padulong dito sa gipalitan og kuryente makuhaan. So audita na sa auditor, tinuod ba nga kining tawhana naka abil sa 5% nga discount isip senior citizen base sa balaod. Tan-aw na itong mga dokumento. So muna nga, ang makaabila na kanang imong pagalan ang billing niya sunod. Kanang dili ka mo sobra sa 100 kilowatt hour ang konsumo sa matag bulan.
1: Balaod man na.
0: No, mamani ba siya sa Republic Act man na. Balaod na. Dili makasupak ang Samsurico na. O niya, ang mga dokumento isubmit ni mo.
1: Niya, dili na automatic akin na magparehistro pa ka dili sa
0: Samsurico. Nganong mapresyo man, kada dahil mong gisubmit ng mga dokumento. O, palitan na ng purpose. Ang purpose, libre mas kurente. Pero, naagya po'y dokumento isubmit. Ang sama ng mga dokumento. O sana ni Ana, kanang iyang pagka-purpose member. Dili kay ID-ID lang. Kay na may uban nga na ID sa purpose, pero, ning graduate na. Mao na nga, ako dili ko maistorya o kana bitawang unsag yun ang tanan ng mga requirements. Kay basing musipyat ko, sa ako po mo mahiubos.
1: Kaya naman, senior citizen, iparenew pag yun na siya kung muabot na mo og another year.
0: Oh, kada tuwing na renewon, muna nga, na ay mga MCO meeting din ha, tambong yun mo kay
1: aro
0: si Ma'am D.S. Lagura, nagpadala og kanang empleyado sa Samsurico uno para mutubag sa inyong mga pangutana diha sa MCO meeting.
1: Yes.
0: O mangutana mo dito, unsa may gikinahanglan discount, o sila, makatubag na sila. O niya, dapat mo'y problema, i-istorya po na ninyo para mag-take note na siya. Pag-abot niya sa opisina, maghimo siya report, ihatag siya supervisor, i-copy parnis po na niya dito ni Ma'am D.S. So, sa ato pa, masaira na dito sa higher management. Tanaw na nga, uy, problema man din yung puro ka. Ha? Pananglitan. Kaning puro ka, o maghalong, mag-ulan-ulan din, maghangin-hangin, magsigig palong-palong. O niya, dito sa sunung-unahan nga purok, unahan nga barangay, isa nga, naay problema ning barangay, magpalong-palong gihapon ang kurinte, magpidok-pidok, pero wala, may ulan, wala'y hangin. So, posible nga, sumpay ni siyang linya. Kana siya, pag matanaw na diya, nga taas na kayo ng pila ka barangay ng kwanya, apiktado ni ana, usa na siya sa himuan o plano na pod, kanus ana siya pampulungan ng mga sangasakahoy. Muna nga, importante, kanang mga MCO meeting nga mutambong yun mo nga nagsigi man tagbalik-balik og basa ana
1: kada semana.
0: Oh, kada semana gani karon rag hurot-hurot na magani siguro
1: ato lang ipasalamatan to nakatambong
0: aliman ka karon pitsa 30 pero ang akong katapusan na dawat ani pitsa 29 man gahapon. So katong mitambong, salamat kaayo katupong wala pod mutambong sa sunod meeting, hinaot pod unta nga manambong mo.
1: Correct.
0: Kay basin og dunay may problema, magpataka na pod mo post sa social media. Unya ay pod mo kalimot nga kada adlaw nga Huwebes dunay RMC deris pagadian sa Samsurico pagadian.
1: So karon na pong
0: diha sa San Miguel, pirmiro nga Biyernes o ikatulo nga Biyernes. Pero diri sa Ramon Magsaysay o sa Mulabay gipuli-puli niya. Sa Ramon Magsaysay pirmiro nga Biyernes o sa Mulabay ang ikatulo nga Biyernes.
1: So, sa Kwampod, San Miguel, first Friday and third Friday gapon na siya. So,
0: ang
1: RMC Diris Pagadian, karong Hunyo 4, 11, 18, o 25.
0: Kada Huwebes. Pero ayaw po mo ganig, alas 10 da.
1: Na kay close yun ang attendance ana. Kay. Anyway, kada Huwebes man siya, kay katunan din, taga Santa Lucia, niya doon na kayo, ayaw yung palit kay tuluran man mi kay speakers diha sa RMC. Pero masayra ninyo kung nga nung adunay electric cooperative kay sa kapanahonan karon mupos na dahil mo diha sa social media, yun na din awayon ang Samsurico uno, nga nung nagsigi og saka ang precious kuryente. At ito'y pebalo nga, ang mubuhat sa precious kuryente, dili ba board of directors, mauna ng ERC.
0: Dili po na Samsurico magbuot-buot og himo.
1: Energy Regulatory Commission.
0: Ang Energy Regulatory Commission, pag yun nga, Samsurico, mauni ang ipatuman nga rin, wala mahimo na Samsurico. Igor, yun siya sa pagtuman. O niya, ang mag-usap-usap lang iya na, bisag kuhaon nimo tong karaan nimong resibo, itandi nimo dito ra na sa ibabaw nga porsyon kanang gitawag bitaw og generation sector. Ayun mo kalimot, maghisgot ka tayo ng generation, generation, wala na siya o ka ng gini nga, paghira ni Moskamot na imugwa ng gini. Maunay tag-iya, tinubdan, munay naghimo, munay factory sa kurente.
1: Transmission sector, ang tag-iya's linya. National Grid mga, Corporation of Philippines.
0: NGCP, kanang mga dagko diha nga tower.
1: Ang electric cooperative o kanang mga private electric companies, mao na gitawag distribution sector, mao na i-distribute o kuryente sa kabalayan.
0: Mao na nga, ayaw mo kalipat ha kay basin og mo, ingon mo, hinoon, ang samsuri ko o no management, dili man na masuko, kay imo man ang katungod nga magpos. Pero ba, mahimong katawanan ba? Labi na o ganang bago pa kang nahuman o RMC? Ang pangutana na to, giyon sa manimong pagpaminaw ang RMC. Nga giingnan man kadaan, basta mapalong ang sugan na gitab nun, doon na hinungdan. Kung gusto dyan ka nga masayod, mutawag ka sa mga hotline numbers nga, sige na to, nagbalik-balik kong istorya, unya o maminaw po ka sa FM, 103.1 FM, Radyo Kidlat, kada oras istorya ginang electrical tips para masipti mong panimalay. Hotline number sa Samsurico Ono, kanang gitawag og call center. Unya, unsaon nimo pagbayad sa online? O kanang bitong kapoy na masigad to Samsurico, eh, sa online ako mo, kuan mo bayad, total, maka-abil mangyapon ko sa discount. Naa din ha istorya unsay mga pamaagi sa hotline sa Samsurico Uno o pagbayad sa kanang online.
1: So, kung hindi na nato apply katong privilege speech ni Congressman Sir Hugh Daguok, naman po tayo mga Lunes at Biyernes sa Samsurico Uno update. Paminaw yun lang yun mo din. Kay, okay, kabahin katong, man to sa Kuwa ruling.
0: So, katong ingon yung mga Kuwa ruling partner, wala na, man ni mo tagay sa link. No. Munang wala niya makuan. Wala na kita partner. Na gani ka gusto ipabati. I-istorya gini mo. Advance ba? Oh, panaparehagod. Ana ah, kami maghisgot mi og mga programa kanang hulagway. Before na muna i-hulagway, giandam na na. Nay one day advance na nga. Mauni ang plano na to ang himuon. Muni atong interbihon.
1: Basta sa kinatibukan kanang Kuwa rulings, gi-fight na sa ato ang congressman nganong strict ta kaayo.
0: Usa may sample anak partner, sa gamay lang kayong bird's eye view.
1: Strict to kuno kaayo ang Kuwa na dili pwede magkutay og linya paingon sa mga sitio og purok karon. Kay musulod pa sa bidding sa mga kontraktor.
0: Ambot pa sabot anak partner.

0: Una maya, murag sa dumingag
1: Dumingag.
0: Na, takop.
1: Oh, bisa pag dumingag,
0: Oh.
1: pihting lisura partner, ha? Inigadto ni mo anang lugar, ha? Muadto pa ka dito sa Misamis Occidental mo agi.
0: Kuy, ingon magod ang taga kuwa.
1: Naliman ka?
0: Ingon
1: Unya, ang taga. Magtabok-tabok ka itong suba, sus, pastilan o magbahaon, saon man ito pag-uli, ane?
0: Kana kunong maong rulings, gikan kuno na sa National Electrification Administration. So, mas maayo na nga, aduna tay party list kay kana si Congressman Sirio Daguok nasayod ba na siya nga dili ginagikan sa National Electrification Administration ang mga rulings nga mo undergo pa og bidding kana mga contractor kay kuan man na general manager man na siya sa duha ka electric co-ops sa Dialco Dinagat Island og kaning Siarelco Siargao. Sayod yun siya nga, wala interesado nga mga kontraktor nga mo-construct og linya kay nakanindot manggod sa electric co-op kay ang mga lineman mismo muna mo construct og linya. So makasave na ang Samsuri Kuno anang mga pangbayad sa mga kontraktor kay na may kaugalingon nga mga lineman ang mga electric cooperative og muna gina-fight ni Congressman Daguok nga dili istriktuhon kanang pagpasiga sa mga sityo o puroks. Ang mandatory ba karon sa national government, kinahanglan 100% na pasiga ang tanang mga kabalayan. Yan, Samsuri Kuno, ano na pa 414 ka mga sityo o puroks, muna yung problema, challenge ng Samsuri Kuno, o kanus amahuman pagpasiga mga sityo o puroks, kay napagyuta sa level nga 96%. Sa ito ang pag-electrify sa tanang mga kabalayan na pag-4% ng itong pabuton.
1: Ang tanaw, partner, kanang pag-achieve sa 100% dili gina matuman, partner. Nganong maingon mo kung dili matuman? Karong adlawan ay magminyo. Kanang nagminyo ay kung ina nga, wala siya ng plano nga magtukod o balay. Oh, samtang nga doon na pa'y magminyo, partner, dili gina matuman ni mo. Nga naman, pag magminyo siya, mulain sa iyahang ginikanan kay maumana sa balaang kasulatan. O magminyo sila niya mubulag sa ilang ginikanan para maghimog kaugalingon nilang panimalay. Maningkamot po na sila nga masugaan sila. Unya, nanapoy lain nga tao pod, nagminyo pod, unya, maglain na pod, unya, maatlan partner nga, katong gibalayan dito, amigo to sila, maingon na ito nga, diri lang ta napit mga amigo, diri lang ta. O so, magtapok-tapok na to sila sa usa ka lugar. Ang usa ka lugar, pwede na punto himuon sa barangay, ah, himuon lang na ito ng purok, oy, kay umangiting sila, munaog pa din ni luoy na kayo, layo na kayo.
0: Pero,
1: so, maghimo sila laing purok dito. Kato siya, kinahanglan na punto nga i-energize sa Samsuri Kuno. O muna nga, di, yun, why kahumanan ng energy decision?
0: Why kahumanan? Pero ang atong target,
1: Ang Samsuri Kuno, naningkamot,
0: o
1: kanadi ay mga project, nga ang mutrabaho, ana, ang mga lineman, kanang ihatag nga libur unta, aning mga lineman, mautoy mamahimong sibing sa Samsuri Kuno. Unya, mauna po to'y igasto, tigom-tigomon to, igasto na dito.

0: Limited na to. More or less. Ha? More or less. 2 million. Naasa magkag 2 million. Mao na nga, o ma-privatize ang usa ka electric cooperative, kada bitang privatize nga na ay magbubo og kapital, o na ay director, muhatag ni siya kapital, ang usa ka tao, ana, og 2 million is iyahang kwarta gibubo, di na siya musugot nga, pasigaon ang usa ka purok. Nga naman, pag-abot dito sa kapurok, pila ka buka magpataon ng kurinte, ibutan tala na 15-20. Pangutana, unsa ka dagko ilang konsumo, nga indigent magpuna, o na-member sila sa purpose, di libre sila tanan, labi nagtagagmay ra ang konsumo, na unsa man ay mahimo nga ginansya ana, mo na nga, naningkamot ang pasabot po nga, kinahanglan nga, magpabilin nga usa ka electric cooperative, ang kooperatiba.
1: Yes.
0: Sa Davao gani, nagproblema na
1: Nordico,
0: sila dito.
1: Nordico.
0: Kung sa may problema nila,
1: kuan-kunogi.
0: Nangaguol na tong mga lagyo, nga mga purok, mga sityo, mga barangay.
1: Kay gitake over na sila sa Davao
0: Light. Kay dili na sila yun masugan. Ganun man, kinsa may kapitalista nga mo, hatag og linya ng bukid. Nga, ma'am, sama na dito, nanade siya dako dito. Mukonsumo siya og tagpila ka libo ang iyahang bayaran kada bulan.
1: Correct. Oh,
0: muna nga, lisod, muna nga ang uban, sigurista ka ayo. Oh, maghimo sila og takeover sila sa usaka

0: Ito yung cooperative. Kaya sa syudad na ay daghang negosyo, mubo pa ang linya, ang maningil, paghaman aning balaya, aning negosyantiya, din na po skilid, hayahay ba? Pero sa Samsuri ko, ano, lagyo kay itong mga kabukiran nga gihatag ang linya sa sugang nagitab nun, bastang lisura yun. Pag mabikil to dito, adtuon pa yun sa mga lineman, ayuhon, niya adtuon pa yun, mag-reading, muna yung ingon nga, huwag yung kakinan siyang mahimo diha. Muna nga, pasalamat ta sa Electric Cooperative sa Samsuri ko, no, nga maayo pagkadamala ni GM Sanil. O nga, manaan ni, tanawan ni mo ang Electric Cooperative, Class A, Double A, niya ang systems loss.
1: Most
0: wala
1: outstanding
0: na.
1: Electric Cooperative.
0: Oo. Niya, namin ni yung partner nga, umiingon mo nga, wala may makabayad o systems loss. Ganun naman may gibayaran.
1: No, muna yung ginapight ka ron.
0: Basa, sa, o kunsa na nga klase nga system loss, basic system loss na nga iya sa NGCP.
1: Oh, tanan man. Oh, sa NGCP.
0: Ang NGCP nagbayad Samsung ka.
1: Ko, ana,
0: oh, sa Samsuri ko, gilain din ng system loss sa Samsuri ko.
1: Muna yung ginapight ka ron.
0: Nga, dili na ka makabayad, labi na nga single digit na. So at least nga, pasalamat nga, mao ni ang sitwasyon sa Samsuri ko ron. Okay. Maayo nga pagka-manage. O niya,
1: salamat kayo sa mga sponsor, no?
0: Oo, oh, ang programa sa Samsuri ko, no, kada adlaw, Lunes naman sa adlaw nga Sabado, 8:30 to 9. So salamat kayo ninyo. Labi na gyud ang RC Star News o ang Ara Graphics, pinagi ni Cristo Ramones. Karon naka-live ta si ang ipipage, RC ipipage.
1: Ah, mo ba?
0: Oh, niya, oh, live po ta sa G-Channel.
1: Salamat po ni Mr. Emil Lumasag o Attorney Margie James Lumasag nga up to date kayo mo supply og coffee, coffee milk og sugar diri sa Radyo Kidlat. Alam po na sa tumang bisita kay daga mga taga media mo sulo diri sa Radyo Kidlat. Ato day pakapihon.
0: Katong miaging adlaw partner daga ko bisita di taga XFM na taga brigada.
1: Brigada.
0: Unya, pasalamat po sa tubig. Gahapon nagkabo kong tubig partner nang pasa gud ako ang sanina kay nagkabo ko ng buntag dito ko sa Alpins Water Refilling Station. Pete, basa asa ko sa nina. Oy, daghan man po nagkabo dito. Niya, ang kanang tubig na itong ginainom, dito mo nagikan.
1: Salamat po ni Ma'am Ina Pilyas, ang tagiyag dumalan sa Pilyas Paint Shop at Bang St. Coloman College, pinakabarato o bookbinding. Kauban sa iyang staff, si Ryan, si Hildo Hidugin, o si J. Tihano.
0: Pagkahapon po partner, nagkabo po kong tubig, nangayo kong tubig dito sa Barracks Water Filling Station na nasa Banna Street, katubitang karaan ng barangay hall, ngayon lang health center, dito nangayo po kong tubig pagkahapon. Nga, pasalamatan po na kong guardia partner kay nakabasa-basa ko, nga, gitabangan ko nilang pasan aning mga galon nga akong kinabok.
1: Apil na po silang inom.
0: Muna yan nga itong tubig din, he. Pasalamat sa itong mga amigo nga ng hatag. Katunang utan na bitaw nako, nga unsa man ang Fernandez Optical Clinic nga nakatagamta matag libreng check-up sa mata. O siyempre, libre ko na Fernandez Optical Clinic na sa 3rd floor sa Gisano Mall. Nga, si Dr. Daryl Gaban, espesyalista na sa tutunlan, sinus, guiter o kanapagdungog. So salamat sa itong mga registrations nga naka-hook up. O niya, alas 9 naman yun, sa ngalan na lang sa itong kugihan ng mga board of directors, pinanguluhan ni Engineer Edmundo Dondali Jr., kini si Elmer Bagits Maghanoy.
1: Sa ngalan sa management and staff, pinangi GM si Jose Raul Sanier, na kasamtangan gapon ng Presidente Isabel Reca, kini si Libby Kabatsa, kauban ni Rui Magpalitalyedo, nangang salamat, hantod surod higayon, may buntag ka ninyong tanan.
2: One 106.7.

0: a las 9.
1: 106.2 BBC.lit.lit. Balitan.
2: Kabagting o kabalkada maing buntag, ganinyong tanan, aniya na ang BBC Daklit Balita alas 9. Ni partisipar ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Batalyon, ang ipanguluhan ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi sa libreng serbisyo alang sa masa kon Elsam, ang ipahigayon sa Barangay Kalasan, Pagadian City. Bahin sa kalihukan ang paghatag og nagkadayang serbisyo o community assistance programs ato sa mga residente si kabahin sa pagpaligon sa panaghiusa o koordinasyon tali sa lokal nga panggamhanan o mga ahensya sa gobyerno alang sa mas maayong serbisyo publiko. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag ganinyong tanan.
1: BBC Daklit Balitan. 106.2

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: 106.7.
1: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
2: Drink light, live light, Sunmig Light.
3: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong avail bind yo to 2025 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamahimo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 9 y media.
4: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
7: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.

0: Si Delfin Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delfin Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
0: Said Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabay di kabalkada may buntag, kanya na BBC Daklit Balita, Las Jess. May kabat sa kapin, 26,000 katrabaho abroad o sa nasod ang gitanyag sa kagawahan ng lokal sa syudad sa Zamboanga, Pesofier, kagahapong adlaw sa KCC Mall di Zamboanga. Ana sa 37 ka employers ang nisalmo sa aktibidad nga nagdala sa 26,887 ka job opportunities. Giorganisar kini sa kagamahan ng lokal pinagi sa Public Employment Service Office kabag ang Department of Labor and Employment Condoli Region 9 o gawa sa job fair aduna sa one-stop shop services sa ang nagkalainlaing ahensya sa gobyerno. BBC Daklit Balita, Alas Jazz. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC.lit.lit Balitan
2: 106.3

0: lumi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
1: Carl!
2: Palihog gani sa litron!
3: Carl! Palihog po ng bupis, please!
4: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Uy! I-share po, be!
5: Kung barkadahay, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
0: Ihatagan ni Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dayko.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
10: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
10: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.5.

Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas, alas 10 y media.
3: Oras, hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: 106.7
5: Seth, Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kinas kayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapagid po nabihi. Kaya pagpagabli, mga ito siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
9: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: 106.2

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadi ang Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitamyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Vision X Plus Soft Gel.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: me.
1: 106.7. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini

0: video na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabang kapso ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, napatsik up ko. Dito, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Xanton Plus Gold og Xanton Vitamin C.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglalaman.

0: blackhead ta ko, nose the pit. Karun, wala na kay, wala na mong putiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Tana oh.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family. 106.3

0: 106.7 FM.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: 106.7 Yeah. Check this out.
3: What about check, bro?
2: Brand new track from Bell, huh?

0: trabaho, largo na yun sa resto, bisag asapan mo, mag-auban ka, ninyo Bell FM, inyo radyo, magbuto-buto, got it all for you, sweet sounds, from my boo, rap type, for my bro, hip-hop, for my yo, all the songs, that's it, that's that, it. Chikir-ass, for more, now tell me who's the man, o gang station sa tanan, isingit mga higala, Bell FM na kita, yo, yo, yo, Bell FM,
1: break it down,
2: oras, alas 11 y media.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
5: Saan
4: ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
5: Abre na, palingki.
4: Oo, oh, oh, maligi ako diha.
5: Ano ang palingki, ano mo na?
4: Mais.
5: Yung ba ako nung sa kanay sa naminaw karon ay sa yung disimula sa yung bati na mawala mawala ay mong matapu sa panawas din sa tong doktor na
4: katong ako maka sulay ane sulay mo diba mawala mong kakapoy ako bitong bata nga na ako nang uma hindi po di yung inom mo ay gamit niya ka nang ikan sa trabaho palong siya sa trabaho mainom siya ane siya makabuha madyo ni kakapoy ma mungkin ay napilit permin ako palitan Soledad Rodriguez Madaom Dagong
5: Kleida
4: 24
3: Usa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
7: paragis bila-bila
6: paragis bila-bila.

0: Tapos,
1: talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya dito?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok na beauty products na sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure Jude ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka! 106.3

0: 106.7
1: FM. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga gibati, pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion. 106.7

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mo ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Isulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitang bata. Na ako nanguma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, pa-check up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko Sundown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Skit na gito ayo akong kilid na naka hindi ko dugo mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga kogon o panyawan ni palit dayon ko awan ni kaloy sa Dios nawala wala na ko naka patik up ay wala na ko gibati nya ka antok karon na minti na ko antok karon ayo na ko unikan sa kogon o panyawan pablito si Modlan amon isa sin tanakapin sa buhay na bista.
6: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medikal. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023 o bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: 106.2
1: FM. Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: 106.2 Yeah. Check this out.
3: You wanna check,
2: bro? Brand new track from Bell, huh?

только вот с нога себя. So if you're lonely, 106.3, dials of frequency, пора и cow happy. Every day, густука у R&B, hip-hop love song, pati на medley, tune in the ring. Batali gulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, stereo station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta,

0: All the songs that you could ask for more. Now tell me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras alas 12:30.
3: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
5: Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede mo di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Abila edad mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
3: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
7: Kapoy nas gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: 106.7 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. 106.2

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras ala una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Maayong hapon gabang tingog kabalkadas. Ano yan na ang daglit balita ala una. Nakadawat ang ONO at Sir San Miguel Zamboanga del Sur Small Coconut Farmers Agriculture Cooperative kon Onsam Cofaco sa ilang Certificate of Registration alang sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Pinaagi ni ini opisyal na silang kwalipikado sa pag-apil sa negotiated procurement sa GIPSACA na programa sa gobyerno. Kiniusya ka web-based o online information system nga gikinahanglan alang sa mga grupo sa mag-uuma o mananagata, lagip na ang mga enterprise o entrepreneurs aron maka-avail ng nagkadaiyang agri-fishery assistance sama sa grants, loans o guman pang programa gikan sa Department of Agriculture. Diin ang maong sistema gitukod ubos sa Section 10 sa Republic Act number 11321 umas na ilhang sa GIPSACA Act. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Alauna, kinisumagding 28, Kimberly Namuag. Maing hapon, kanatong tanan.
4: BBC Daklit Balita. 106.3

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
2: Sa matagbalit ni Dios sa
1: Target Line
2: Product Package o sa kabattle sa
1: Target Line
2: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
1: Target Line
2: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2-Gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold, pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
4: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
6: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya dito?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Mugwapa na ka! Mu-income pa ka!

0: That song was brought to you by Sunmig Light. Live light, drink light, Sunmig Light.
1: Lumbi po ding Sunmig Light, tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng Sunmig Light, tro. Uy, ishare po, be.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa Sunmig Light, tro. Kananay, o katawanan. Sunmig Light, tro. Share sa kalami.
1: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. Sunmig Light, tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.3.

0: Capsule mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulay eh! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.3

1:55 in the afternoon, that's Jovic Baldivino for you with Paano lalabanan ng tukso? Ngayon, hihirapan ka kasi wala na siya sa TV mo. Hindi mo yan eh. Ikaw ang nag-decide niyan. If you were just faithful, if you were just sincere with your relationship, hindi ka magkakaganyan. Ayokong magalit kasi. Bakit ako magagalit? Ayokong magalit kasi ang ganda-ganda ng panahon. Sarap magkape pag ganito. Tapos matutulog ka after. O, diba? On a Saturday afternoon, wag lang yung may oras, may trabaho kasi pagagalitan tayo niyan. Pero seriously, nice bitaw kayong weather ron. Nakaulan na diri dito sa sentro, marag wala. Pag ganina, taligsik to, paglakaw na ako. Then, pag abot na ako, diri ko subyod ang ulan. So, ana lang na siya, dalandalan. Sama sa gugma na ay ni kuan, ay ni straight na apoy niliko. Bitaw sa mga nagbiyahe karon, please amping. The road is slippery when wet. So, please, extra careful lang, ha? Extra careful, and if you plan to go out later, do not forget to bring your umbrella or your jacket with you. Ay para guwapa gihapon ang atong aura. Bisan pag naulanan, or bisan pag gaulan. 1:56 already!

0: Dimecres a les 2.
1: BBC, Duck Lit, Balitang.
2: Maayong hapon, kabagting o kabagkadas. Aniya na ang Duck Lit Balita alas 2. Malampusong gihimo sa DTI 9 ang second quarter regional monitoring ni atong Mayo 28, 2026 sa Pagadian City. Kumusom ang galihukan ng pagsiguro nga nagtuman ang mga business establishments sa kasamtangang fair trade laws, consumer protection regulations o product standards. Ang mapanalipda na kaayuhan sa mga konsumidor o mapalambo ang responsabling pagnegosyo sa rehiyon. Kapin 11 ka mga establishmento ang namonitor diin gisusi ang ilang hustong product labeling, price tag compliance o balido nga permits o certifications. Gihimo usab sa monitoring team ang inspeksyon aron masiguro ang pagsunod sa mandatory standards o fair trade regulations nga gipatuman sa DTI. Base sa resulta sa inspeksyon, duha ka notices of violation ang gipagawas ngadto sa mga establishmento nga dunay nakitang paglapas sa mga regulasyon. Binabati ang BBC Daklit Balita Alauna, kinisbagting 28, Kimberly Damuaga. Maing hapon, kanatong tanan.
1: BBC Daklit, Balitang.
3: Chances ninyo. So don't let this day slip away. Grab your chance and make sure you have your tickets. And who knows, baka today ang lucky wedding day mo. At ngayon sa 2 PM edition ng PCSO Lottery Draw, we hope na may tickets kayo para sa chansang manalo. Ihanda na yan, humanap na ng magandang puwesto at manatiling naka-tune in sa IBC 13 at DATV. You can also watch the excitement unfold live sa ating official Facebook and YouTube channels. Sa mga hindi pa nag-follow ng official PCSO live streams, like and subscribe na para sure na legit at tama ang info na makukuha ninyo. And to kickstart our 2 PM draw, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Isang masayang hapon din sa draw representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, kasama rin natin ang ating PCSO draw coordinator na talaga namang papantay sa kagwapuhan ni Jericho Rosales. Good afternoon, sir! Sa PCSO, fairness, integrity, at transparency ang ating top priority sa ating lottery draws. Kaya naman araw-araw tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. For the highlights of the activity this morning, let's watch this.
4: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
3: Lotto Philippines, the prizes are ready and the excitement is on. So get ready with your tickets, bring out that winning energy. At tara na, let's play Lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako. Ako Gueter, dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal

0: Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: BBC Taglit, Taglit, Balitang, Balitang.
2: Mayong hapon, kaninyong tanan, aniya na ang BBC Taglit Balita, alas 3. Padayon ang pagpangandam sa Department of Social Welfare and Development Field Office 9 batok sa posibleng mga kalamidad. Inagi sa pagpreposisyon og 2,000 ka mga family food packs o 10 ka mga modular tents sa Sulu, labi na sa mga lungsod sa Talipaw o Galingala na Kaluang. Midangat sa Holoport kagahapon, Mayo 29, 2016, ang mga relief items nga gikarga sa barko sa Philippine Coast Guard. Namitabang usab sa pagdiskarga sa mga supply. Mungsumong inisyatiba nga masiguro ang dali nga paghatag o ayuda o humanitarian assistance sa mga pamilyang maapektuhan sa mga sakit o kalamidad. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 3. Ako si Bagding 29, Chiril, Unyot, Lirazan. Daghang salamat o maing hapon, kaninyong tanan.
1: BBC Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out. Brand new track from Bell, huh? Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilat na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindutas. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, uy, kung saan ang mood, magkinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nakbi, wa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diha ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagi ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sinsing, agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kumpleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamahan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: 106.7.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
2: What about check this?
1: Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
1: Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao kami. Pertigay yung kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matangig ulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga namasa hero, paboritos mga labas hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta,

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, niya nga imang ko. Kaya nga, maninda ko liha, niya asaan sa bugat, na, dahil palingki.
4: Agri na, palingki.
3: Oo, maligi ako liha.
4: Ano ang palingki, ano mo na?
3: Mais.
4: Yung sa bawang mo sa kanay sa naminaw karon ay sa yung disimula sa yung bati na nawala ay mong matapos sa panawas din sa itong doktor.
3: Katong pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po di ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagom
4: Leda
3: 24.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
6: paragis bila-bila
5: paragis bila-bila.
7: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Nasa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya dito?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na asila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
7: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Avril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: 106.5
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio. Sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya ang makapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. 106.5

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer o lung problem tungod sa mga viruses o bakterya. O aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
4: Fungi, bakterya o viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis,

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a las 4.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
5: BBC Lit na Lit Balitang Balitang.
4: Kabag di kabalkada maying hapon, ania na ang BBC Daklit Balita alas 4. Nagtinabangay ang Department of Environment and Natural Resources Region 9 og mga volunteers sa pagpahigayon og dungan nga coastal clean up og eskubasorero activities sa Santa Cruz Island, Zamboanga City og Triton Island sa Binisagon, Zamboanga del Sur. Nikabat sa 22 ka volunteers gikan sa nagkalain-laing ahensya og organisasyon ang nakighiusa sa nasangpit nga aktibidad nga kabahin sa pagsaulog sa Month of the Ocean karong bulana. Anaa sa 95 kilo sa mga basura ang ilahang nakuha o 42 kilo sa underwater debris ang nakulikta sa mga participante sa Great and Little Santa Cruz Island Protected Landscape o Seascape sa Zamboanga City. Samtang 62 kilo sa usap sa coastal waste sa mga basura ilalom sa karagatan nga nakulikta sa gipahigayong iska basurero operation sa Triton Island. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong hapon.
5: BBC Daklit Balita.

0: 106.7
1: Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Southon Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, ma 83 na taon.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas ko boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
4: sa matagbalit ni Dios sa
5: Target Line.
4: Product package, usa ka battle sa
5: Target Line.
4: Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa
5: Target Line.
4: Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Arun ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gama sa 09-35-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
11: 106.7

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna check it?
0: Brand new track from Bell, huh? Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, gulatan ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, parti kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguette and no one else. A Baguette Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta,

0: it down.
1: Horas a las 4:30.
2: Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sunfon Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfon Plus Gold.
4: Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfon Plus Gold. 106.3.

Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic ug Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. 106.3

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: Yes, strongest. Yes, strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong panan. Aw, kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
6: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium,

0: Pinas Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Na kung gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: 106.3

0: Sunflower Gold.
1: Ako si Jubilin. Ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sunflower Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sunflower Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sunflower Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunflower Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, hinsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi, mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Ang sarap.

0: 106.7.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
2: What about check,
1: bro? Brand new track from Bell, huh? Yo, here we go. Sipon ang mata sa bunta, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges, milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio. No one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga nama sa Europe, paboritos mga labas sa Europe. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo Bell FM. Mga bagong kanta.

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 5:30.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kaya nga, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
2: Agri na, palingki.
1: Oo, maligi ako diha.
2: Ano ang palingki, ano na?
1: Mais. Sikol.
2: Yung ba ako nung sa kanay sa naminaw karon ay sa yung isipun na sa yung bat na mawala mawala ay mong matapu sa panawas ni sa tong doktor.
1: Katong ako maka sulay ane sulay mo di ba mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga na ako nang uma hindi po di ang inom mo ay gamit niya ka nang ikas sa trabaho palong sa trabaho mainom si ane siya makabuha medyo ni ka kapoy ma mo ginin ang pilit pero may nakapalitan Soledad Rodriguez Madaom Dagom.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila Paragis Bilabila Paragis Bilabila
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana. 106.2

0: Agis Villa Villa. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Villa Villa Coffee?
1: Ang pwede Paragis Villa Villa kay nakatilaw po sa ako kisoon. Yung siya nga alindot mo kayo. Pwede Villa Villa o sa kabaks muna.
0: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
1: Yung after yung sa kabaks, pamilang sa panglawas, tayo mo yung panghihi. Huwag may batiyon to. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dugdug sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Villa Villa, na feel gina ko, ana, wala nang buto-buto na dugdug. Huwag gina ko na bantay sa Villa Villa. Maayag yung kapi ha. Royal Custodio ang Panoigon 51 anyos.
0: Paragis Villa Villa Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.
2: Manalat, my love. Mungutama ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
4: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
2: Nganong maoman kini ang akong kapalaran. O ako masayop kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron matibway ng tanan.
5: Ay, digo! No. Bada!
2: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktang sa tadimu!
5: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
2: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo!
2: Silang ko!
6: Di mo na ko check ko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
6: Bunso!
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
2: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: board o pimpingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bud-bud og bibingka.
1: Kininyo drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosan ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga naging sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, buspad to siya, karon may nakayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan may atong miaging simana po, 7. Karon, 6 na lang yun, na ang result.
5: Aning baba?
4: Baba na, gikan mong kudiha.
5: Unsa may mong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Hi, hello, hello, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? May adlaw na sa kaninyong tanan. Yan na sa kaninyong higalas kanginan, Ray Arellano. Alang sa lain na sang yugto ning makalingaw tang sugilano. Napan sa nilipa, it's shoutout time. Okay, shoutout yan ni Amay Sibial. Pedro Sibial diha sa Bugno San Fernando, si Dundon Pahuay o si Dilia Pahuay, si Roland Dos Guardias, Roland eh. Unya ingon man usab nila ni Barangay Captain Gimbawian Pinamungahan Lando Alia Kuya Samuel Pungasi, siya si Pablito Giligan gikan gyapon ni Pedro Pungasi, mga igala. O niya, lain sa natong shoutout na ito ni Roland Marrata diya sa Carbon Market. Uy! Virgilio Briones, Kandulawan, Talisay City. Niya si Jenks Court, Gantuangco diya sa Aluginsan, Cebu. Gikan ni Reking Bangis Garing. Okay. O niya, lain sa shoutout na ito nila ni Divine Gonzalez diya sa Carmen Davao del Norte. Si Miji Verdijo diya sa Inayawan, Cebu City. Rosan Avi Kurev Moratas, okay, si Ray Alfredo Lino, Mary G. Legaspi Hira, Aiko Samuka, Aiko Samuka, si Randy Barboy Bodomo dia sa saan dahil po ang namugasan na ito si Randy. Okay, ba, si Clita Tunay, giga ni BSI, ang among writer-director, founder sa BSI, OG Kumpok Rakasa. Okay, mga ikala, padayon ta. Ato dahil mahinom dumano ang nangagi nga daling milakaw si Maria Picat nga inahan ni Jigo. Aron bularga paingon sa Iligan kay namatay gitaw ng iyang iksoon. Kaya sila yung bahay no, sab, santang nagpangita sakay sa iyang mahalong auto si Don Arturo sa iyang love nga matod pa iyang Delilah diriyot kini makaligis. O si Girly Anthony nina day kini as kamalasa o iyano sab nga gihatagan og 10,000 kapisos. Ay ay ilang gipuno di bugat ang kwarta sa ilang sudanan, sudanan na naman sa ilang sudlang negosyo nga mao ang illegal nga drugas. Kuya tinani nga samtang sila yung bayan usab dito sa Minterio na nalubong na ang inahanit takla nga sisimala. Samtang nagsultis na si Takla og Marimar, ingon nini ang nahitabo. Niya na rin lang sumpay ni Katong Sugilanon. Bodbod, bodbod, bibingka.

0: Uy! Oh, kita na lang nahibilin din ni Splinter yung takla. Alatan naman, lakaw na ta.
1: O na lang, madam. Suliton pa na akong kahigayunan. Ning katapusang pagsudong kustom nga na ni Mama si Mala.
0: Dahong! Nala! Sige, arin ako. Mauna ko ni Ma. Tidagin pa kong buhat yung sabon. Tidagin pa kong tabanyan. May bawa mo na silang matinabangon ko. Dahong! 50% patagtaban. Matinabangon. Oh. Sige, Ma. Ay, mamba ko!
1: Ang mga sama ni Madam Rimar, dili ang pamarisan. Nagtuo kang mutapang pero mitabang di ay ugduot nimo sa kaut-utan. Husto si aning Mama si Mala. Panahon na nga ako nasang kaugalingon. Ang hatagan ko kalipay. Og dili ko ka na mahimutin hinapita. Busa magpalayo ko din eh.

0: Unsa ti takla? Magpalayo ikaw diyan din.
1: Shhh! Hinayay mong tingo ka. Kayo niyang hapon na nako ipahigayon ang pagpalayo ng dapita.
0: Asa man siyan o ati takla na ko?
1: Sa layo, kayong dapit siyan. Kanandilita makita sa mga taong salbahis o mapahimuslanon.
0: Lipay siyan, ati. Lipay kayo, ati.
1: O nalipay sa ko siyan. Ngauban ka unyan ako sa kong pagpalayo ng impirnong dapita.

0: Inian na nato ang ipiktos. Ang butang.
1: Maayo eh, nooy.
0: Lagi kayo kung anong tingog. Naanad ko ba? Unga-unos tayo. Walay kalibutan ang mga tinikialos palaod. Gadin niya sa usaka restaurant ng sudat. Gipahigayo na to ang transaksyon sa illegal nga trugas.
1: Maog yun. Pero, sigurado ka ba ining imong plano, Bogart? Nga moduwa ta ining illegal nga drogas? Dili ba delikado kaayo? Ilabi na gyud karong panahona.
0: Sayo na lang gyud kayo rong panahona. Sayo na kayo. Karong panahona, ni barato ang illegal nga drogas, ni mahal ang bugas.
1: Balang sa ilong.
0: Salaktod, delikado sa mga taong tanga o danghag.
1: Bogart.
0: Naibawag ikos laro ini. Iusir ko.
1: Pero karon, mahimo na tang pusher.
0: Pagdali aking kwarta ini. Daku, pagyod kayo ang tubo. Pragbaboy ba? Kwarta na yun.
1: Sigurado mang kahaka.
0: O lagi, salig lang na ako. Aron kong makatigom na ta. Mupalit at sakyanan nga may pakapin nga payong.
1: Murata kontraktor ini sa DPWH.
0: Mong yun. Unya, house and lot. Unya, magpakasal din ta. Ug palito na ko ang tanani mong gusto. Ang tanani mong gusto.
1: Bogart, oy, ganahan ko, Ana.
0: Bayan sa ilong.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko, Andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa yun ang imong ibati sa una na yung wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
5: Dili ko, talakaw, oy. Tanarawan ko ng kuwan sa kuwan, oh, diabetes. Kanina, oh. Pero nagbintin lang ko, agi kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa, Nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper Limatok.
4: Unsay, maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan, Nay, nga naminaw ka ron.
5: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natazer. Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa Bilabila Half Plus gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag-uli nyo Half Plus gyud sa Bilabila. Barato ra. Half Plus Bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga Half Plus gyud, bila-bila. Nako sa Gingguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover o paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Nakoy pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then naghanap kong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuwan ka nang mawala, di mo palit na pulo ko. Binagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uwan na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
8: So, nakita rin mo nga, probably ang tested yun, ang kaibigtibos.
7: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bila-Bila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
10: Onya, asa man taron?
0: Oh, siyempre. Chick-in o natagmutol. Adto ta magbahig sa butang. Og pagkaman, turjak na yun!
10: Kala no, ganahan ko anak da.
0: Ganahan
10: kayo.
0: Oh, uy, hala.
10: Oh.
11: Hi! Bogay!
0: Oh, sinalap!
10: Nia ang samukan.
0: Tara, malibata!
11: Ops! Ayaw pagsibat! Kay dili ko mag-gokod ninyo! Kamu na lang! Tiyan na lang!
12: Kana! Humus kong lalat! Kung bati yun!
0: Bagay sa ilong! O sumalat! Uyab na mo ining putop na lagom!
11: Ha?
13: Ayaw kong binuang ibugat, ha? Endangered species na bianing naong nga!
0: O bitaw! Ha! Kay tagsa na lang kayo rong bakukan! Nga magkabaong musulti! Ay, aray, you slap my face!
10: Hala! Puwaha si mong aping, Bogart!
0: Ano gisagpa mo ko ni mo, lalat? Ha? Gisagpa ko ni mo, tungod lang ining putop na lagong?
11: Ayaw pa sa kiti og sulti ang akong uyag!
13: Oh! W-O-W! Wow! Misayaw ang akong dugan sa akong nabati sa katapusan! Isugot ang yun ko ni mo, lalat!
11: Uy, katawam sa
0: uyab, di ay mo ining pakukang kamusulti!
10: Tana Bogart, mo check in na ta.
0: Ah, kada check in tara,
10: check in me.
13: Hala? Hala?
0: Check in daw.
13: Misu sila sa muti. Humus mong lala?
11: Dali, Chico. Obeniko.
13: Asa mo ta?
11: Mo check in sa ta sa motel.
13: Bangha sa ilong, onsuwa.

0: Okay, dali. Ah, oops. Aki, mahig din tayo ng kinig. Utok sa demonyo. Shabu. Ah, mag-repack ta. Repack. Ah, kumpliti na yung bag. Kumplitos. Para pernelya.
1: Safety ka, daining dapita, Bogart.
0: Oh, safety?
1: Baratohon ra kayo ng kwarto nga atong giabangan. Og nipis ra ba kayo ng plywood nga silbing nag-uwang sa pikas kwarto. May mga gagmayng buslot. Diin makita nato ang pikasod sa pikas kwarto. Tingalig maliklian tagparak din eh.
0: Iki.
1: Ha? Onsay Iki?
0: Ayaw ka pala ka.
1: Oo.
0: Safety kiling niya. Mga ingon ining dapit. Umuli sagad buhaton sa mga ganang magduwag illegal nga drugas. Ha? Ano yan? Small player ba man? Small time ba man? Ano lang sa motel? Balag baratohon lang sa. Pero ani din eh, bahigo ng butang. Kining utot sa demonyo.
1: MB.
0: O si MB?
1: Mao ba?
0: Maya. Umpawas gina. Mao. Kining, kalma lang. Relax lang ka rin ha. Ako'y bahala.
1: Oh. Hala, Bogart.
0: Gano'n man?
1: May mi-check-in sa pikas kwarto.
0: Pigyan ni Bi? Akong liliun.

0: Mientras a su cuarto en motel.
1: Oh, God. Oh, anita din yung magtakay sa langit ng kalipay.
0: Banghag sa ilong. Ulala.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Ay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-date ako atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, parang gili na gani siya sir, sakit ito, suksad, law. Lamagod yung ginatik na, kung sa debit, kung ba mag-makapool, gani, kaya maghilab ako, kutukuto na, kay mga dagko kayo, mag-luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinaluod akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, itong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo ang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutong ganin kay magtubig. Ginaplasan ako, pag-aplas na ako atos, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kanang mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Na Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3
5: Oras, alas 7.
6: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
6: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
10: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14

0: Mo Plus One ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

0: mapapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daan po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. Atin sa atin ang atin po namang mga produktong herbal. Gawa po naman sa Rice Brand. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Bibe.
0: Nanay Bibe. Okay po, Nanay Bibe. Okay.
1: Mentoro.
0: Taga saan po, Nanay?
1: Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Okay, Nanay Bebe ng Bungabong Oriental, Mindoro. Okay po. Nanay, ilang taon na po?
1: 76.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Oo, matagal na. 2 years na.
0: 2 years na. Okay po. Nanay, ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Marami.
0: Marami. Ano-ano po yun, Nanay? Ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Malakas lagi ang aking katawan.
0: Mm-hmm. Very good.
1: Yung pag nagbabawas ay araw-araw na rin.
0: Araw-araw na yung pagbabawas. Bakit po noon, Nanay, na hindi pa kayo nainom ng rice coffee? Kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Ay, naku, mahirap. Naabot ng 4 na araw.
0: Inaabot ng 4 na araw?
1: Oo.
0: Naku, naku. Matagal-tagal yun, Nanay. Ibig sabihin, kumbaga, nai-stack po yung mga basura sa loob po ng inyong katawan kung inaabot ng 4 na araw bago po kayo makapagbawas. Eh, lason po yun eh. Lason po yung, basura na yon sa loob po ng ating katawan na pwedeng pagmula ng iba't ibang uri ng karamdaman. So ngayon na kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, naging maayos na po yun, Nanay?
1: Oo, ang problema ko lang ay yung ating mata pa, yung katarata.
0: Yung katarata, opo. Anong sabi sa inyo ng doktor? Most probably, ang sabi po sa inyo ng doktor, operahan.
1: Operahan na, ilaw ko naman, ako takot.
0: Takot po kayong ma-operahan. Pero yung po yung magandang solusyon. Pero makakatulong po yung ating rice coffee dyan. So unti-unti po namang pag-iinom. Tsaka yung pagpapausok ng ating rice coffee sa inyong mata, eh makakatulong po yan, Nanay.
1: Oo nga eh.
0: Opo. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa inyong bahay?
1: Kaming mag-asawa, bago yung aking anak na may kasama rin Duke. May sakit baga sa puso.
0: May sakit sa puso? Yung pong, ano po ninyo, yung pong kapatid
1: anak
0: po ninyo? Anak?
1: Oo, napanganay.
0: Opo.
1: Eh, sabi ko, mag-inom ko na lang ng rice coffee, kundi lagi ko siyang pinapadalhan para meron siyang pambili.
0: Kumusta naman po siya? Umiinom na ng rice coffee ngayon?
1: Oo, sabi nga sa akin, na maganda talaga sa katawan pala ang rice coffee. Pati ang aking mata natuturungan din luminaw dahil noon ako hindi na makabasa.
0: Mm-hmm.
1: Ay, pero ngayon daw po, nakikita na niya kahit hindi na siya magsalamin.
0: Nakakakita na daw po siya?
1: Oo, nakakabasa na siya kahit walang salamin.
0: Dahil po yun saan?
1: Sa rice coffee daw po.
0: Dahil sa rice coffee. Yung po yun, Nanay. Talagang sabi nga natin, nakakatulong po yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. So, Nanay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Kumisan ako'y 3 hanggang 4.
0: 3 hanggang 4. Opo, very good yun. Maigi po yun. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yon.
1: Yun ang aking mga apo ang nagsusupply sa akin ng rice coffee.
0: Very good. Mahal na mahal kayo na kapupunin nyo.
1: Yung nga nito ako nag-bike din itong sinibi lang ng Mayo ay nag-uwi sa amin. Galing sila sa Laguna.
0: Mm-mm. I see.
1: Ay sabi sa akin, Nay, lagi kita papadala ng rice cookies. Ay, kung nasa kalayan lang ang nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan.
0: Mm-hmm. Thank you. Sabihin niyo po sa kanila, galing kay Kuya Boy, maraming salamat din. Dahil hindi niya po kayo pinababayaan, nanay.
1: E kaya nga po eh. Maski yung aking mga apo dito maliliit, pag sila napabayan, pag-uwi sa akin, padala silang tag-isang kaong na rice cookie.
0: Very good po. Maraming salamat po, nanay. Sabihin niyo po sa mga apo po ninyo, maraming salamat, sabi daw ni Kuya Boy, at hindi niyo ako pinababayaan.
1: Ngayon po eh. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ako ngayon niyayaya nilang isama sa Laguna. Kaya ako ayaw ko doon sa Laguna dahil mahirap, hindi ka ako makakapamasyal.
0: ayaw niyo pong magbakasyon, nanay?
1: Ayaw ko. Gusto ko dito na lang. Pagsama nila ako, pag ako may dalawang araw, tatlong araw, ako magpapahatid sa kanila dito.
0: Mas gusto niyo po dyan lang sa inyo?
1: Oo, dahil nakakapamasyal ako ng malayo.
0: Oo. Pero kung nandun ka sa Laguna, marami namang, baka naman ipasyal ka po nila dun sa Laguna, pumunta kayo ng iba't ibang mga lugar. Oh, di ba? Mas malalayo yun. Ha?
1: Sabi nga nila, lagi kayo namin na ipapasyal sa tabihan dagat. Takot ako kahit na basta't ayaw ko dito na lang ako.
0: Bakit kaya ganun yung mga lolo't lola, mga nanay at tatay, kapag iniimbitahan, kinukuha ng mga anak po nila para dun sa mga anak nila manirahan o kaya magbakasyon, ayaw na ayaw. Ano kayang nandun sa bahay nila talaga na ayaw nilang maiwan?
1: Ay, Kuya Bon, pag ako na sa ibang bahay, kahit mga anak ko, kapatid ko, ako hindi yung makatulog, hindi katulad yung nasa sarili kang bahay.
0: Tama nga naman. Tama nga naman. Halos ganyan, yung lahat ng mga lolo't lola. Kahit pa gaano kaganda yung bahay na pupuntahan nila, kahit pa gaano kagara o kaya karami ng pagkain, mas gusto nila yung dun sa bahay talaga nila. Yung kinalakihan, dun sila tumanda, kahit na naghihirap, kahit walang makain, kahit na walang magandang tulugan, gusto nila dun sa kanilang bahay. Di ba?
1: Eh, sabi nga sa akin, ang mahal ko lang daw yung bunso ko. Kako hindi, mahal ta kayo lahat.
0: Bakit yung bunso po ninyo yung kasama nyo dyan sa bahay po ninyo?
1: Oo, yung bunso kong babae.
0: May asawa na din?
1: Oo, may asawa na, may tatlong anak.
0: So sila siya yung nagbabantay sa inyo.
1: Yung apo ko po, yung isang anak niyang babae, siya lagi namin kasama sa bus drive, siya limit trabaho.
0: Opo. Ganun po 'yun, nanay. Kaya sana kumbaga basta ipagpatuloy niyo po yung pagiinom ng aring rice coffee. Sabihin niyo sa kanila, huwag niyo na akong isama diyan, basta padalhan niyo lang ako lagi ng pambili ng rice coffee. Okay na ako.
1: Sabi ko nga ni, sabi pa yun, sa isang araw darating sa iyo ang rice cookie, ha, intend mo lang. Pero kung magbitin sa kapong ka, hapon ng limang box, apagdalhan daw ulit niya ako sa isang araw, sabi sa akin ng ating apo.
0: Tama yun. Anyway, maraming salamat po, Nanay Bebe, at ako po'y natutuwa dahil mahal na mahal po kayo ng inyo po namang mga anak. Sana po naman, lahat ng mga nanay, lahat ng mga tatay ay ganyan na minamahal po ng kanilang mga anak. Pagpapalain po ng sobra-sobra yung mga anak po ninyo dahil kumbaga inaalala po kayo at hindi kayo pinababayaan.
1: Boy.
0: Po.
1: Bakit ang 25 in 1 wala pa rito?
0: Wala pa diyan. Ganun po ba diyan sa Bungabong? Nalibot niyo na po ba yung mga butika diyan?
1: Wala. Nagtanong yung ating anak kahapon, wala pa raw. Kapag gusto ko uminom yun. Dahil ako pinakainom na ng isang beses noon.
0: Oo. Masarap yun.
1: Kaya nga po eh.
0: Opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan dyan sa inyo ng ari po ng mga 25-in-1 para mapagpatuloy nyo po yung pag-iinom po nito. At pwede nyo po yung alternate doon po sa ating po namang 14-in-1+1. Pwede niyo po sa umaga yung 25-in-1. Tapos sa hapon at gabi yung ating 14-in-1+1. Pwede po yun, nanay.
1: Saka sabon, wala. Para ako'y gumanda pa, boy.
0: Oo. Tama, tama. Tama, nanay. Ay, ano ka? Hindi, para biro, nanay. Eh, ang ating po namang sabon ay nakakapagpaganda ng ating kutis. Talagang epektibo, nanay. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan na sila po ay gumamit ng ating po namang bagong-bagong sabon at natulungan na po. Kahit yung mga, ano baga, nanay, yung mga kulukulubot sa ating balat, tapos yung mga dark spots, yung mga maiitim na bahagi ng ating po namang katawan, hindi lang sa muka, kundi sa buong katawan, ay natutulungan po namang maayos ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Sige po, nanay, noted po yan. Sasabihin ko rin po sa ating po namang mga deliveries na lagyan po dyan sa bungabong ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon. Para makagamit na kayo niyan.
1: Maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you, nanay. At ano po yung masasabi niyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin? Maraming na tagapakinig tayo na hindi pa nainom ng ating rice coffee at meron din mga iniindang karamdaman. Mahihina yung katawan. Mga kaedadan po ninyo, nanay, mga 70 plus. Pero hindi pa nainom ng rice coffee kasi nagdududa. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila?
1: Ngayon, mga ano po yung tutuwa sa akin na nakikita nila ako'y malakas ang katawan.
0: Mm-mm. Ano yung masasabi niyo doon sa iba?
1: Ilang taon at dito na sila mag ano sa akin laging sa akin birthday, dito sila mag ano lagi uuwi.
0: Mm-mm. Ano yung sasabihin niyo? May mga nakikinig po sa atin ngayon, nanay, na hindi pa nainom ng ating rice coffee. Ano pong masasabi niyo po sa kanila?
1: Kaya sabi ko nga na sila'y bumili na rin mag-inom at maganda talaga sa katawan ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, Nanay Bebe. At mag-iingat po kayo lagi, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
0: God bless po, Nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye, Nanay.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palado doon, mga kaibigan.

Tawag po sa ating mga mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numero, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Ano po?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Yes po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ani. Sino ka daw?
2: Teresita po ito.
0: Teresita. Taga saan po si Nanay Teresita?
2: Nandito po kami sa ano ay Porokdos.
0: Porokdos?
2: Opo. Ano po ba yan mga
0: nanay, nanay, na, ano nanay, nanay.
2: Po.
0: Taga saan po kayo? Saan po yung Porokdos? Saan pong lugar?
2: Taiwanese.
0: Ano pong probinsya kayo, nanay?
2: Ako na probinsya ba ito? Santa Elena po ito.
0: Santa Elena.
2: Camarines Norte.
0: Cam Norte. Ah, Santa Elena, Cam Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: Ma, 60 na po ako.
0: 60? Okay po. Nanay, umiinom na po kayo ng rice coffee?
2: Ayun nga, nagtatry nga po ako, pero po yung dadalawang kaup pa lang. Tinatry ko nga po yung narinig sa radyo, kasi kung talaga totoo yan.
0: Opo, tama. Very good po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee? May karamdaman
2: yun? Narinig ko kasi sa radyo, lang kasi madalas magsakit ang ulo ko.
0: Oo.
2: Naras akong sumasakit ang likod.
0: Opo. Tama. At kailangan nyo pong ituloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi hindi po ito instant. Hindi po ito magic na pag-inom nyo ngayon ay okay na kayo kaagad. May proseso po yan, nanay. Hindi po kasi yan na agad-agad. Okay po? Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ninyo. Araw-arawin po ninyo, nanay. Kasi po, herbal po yung ating produkto, hindi po gamot. Okay po? Hindi po ito gamot. Ito po yung nakakatulong. Herbal po yung ating produkto. Nakakatulong po para maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kung napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, sila po ay natutulungan ng ating rice coffee kasi matagal na po silang umiinom at tuloy-tuloy po, nanay. Araw-araw po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ginawa na po nila na parang maintenance o kaya para po namang parte ng kanila po namang araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon, dahil po sa taglay na nutrisyon ng ating po namang rice coffee na araw-araw po nating naiinom, natutulungan tayo na maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kasi ang iba po sa mga reasons ano po kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Isa pa po sa rason kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po naman sa marami na tayong naimbak na basura sa loob po naman ng ating katawan sa pamamagitan po ng ating mga pagkain araw-araw pero nagkukulang tayo sa pagbabawas. Hindi po natin na ilalabas lahat. Isa pa mga nanay sa problema po natin, kulang tayo sa pahinga, kulang tayo sa tulog. Kumbaga, kulang na kulang yung oras natin sa pagpapahinga, kaya po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. At siyampung lahat na yan, nanay, ay naibibigay po naman ng ating rice coffee. Magandang pagbabawas sa araw-araw, yung magandang pag-iihi, pagpapawis po natin, pag-uutot, tsaka po nanay, magandang tulog ibibigay po sa inyo. Cleansing po kasi ang ginagawa ng ating rice coffee at nagbibigay po naman ng tamang nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Kuha po ninyo?
2: Kasi pag nainom ako niyan, inaantok naman kasi ako.
0: Yung po kasi nanay, kasi sabi nga natin, sa kakulangan po ng tulog po ninyo, kaya po nagagawa yun, o kaya yan po yung epekto po sa inyo ng ating rice coffee. Ibig sabihin, kulang po kayo sa pahinga, nanay. Ganun po yun, nanay. Kaya nga po, gagawin pong mahimbing yung tulog po ninyo nito sa ating sa pag-iinom po ng ating rice coffee kasi kailangan nyo po yun sa araw-araw. Kasi sa umaga, kapag tayo po'y gising, matamlay naman tayo para tayong mahina yung pangangatawan dahil nga po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya nga po, binibigyan po kayo ng ating rice coffee ng nutrisyon at ibabalik po yung lakas po ninyo sa pamamagitan po naman ng bibigyan kayo ng magandang pahinga, yung magandang tulog po, nanay.
2: Oo.
0: Kuha po ninyo?
2: May isang tanong sa inyo.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
2: May anak kasi ako dito na hindi siya natutulog sa gabi. Lang na lang siyang gising. Hindi ko alam po anong kwan niya. Pag may naririnig siya, may nag-iingin daw sa tainga niya, ang gusto niya, pero siya ay gising kung anong pinapagawa sa kanya. Anong maganda kaya yan yun?
0: Nanay, rice coffee din po. Makakatulong po yung rice coffee sa kanya. Kasi ang tulog po, nanay, ay napaka-importante po sa ating katawan. Kapag hindi po siya nakakatulog, pwede pong magkaroon po siya ng problema sa kanyang pag-iisip. Kasi napaka-importante po, nanay, yung tulog sa atin.
2: Oo.
0: Di ba?
2: Oo.
0: So, kailangan po natin talaga. Opo.
2: Kaya, minsan hindi siya nakakatulog, natutulog siya alas 4 na madaling araw na.
0: Nanay, masama po yan. Magkakaroon po siya ng depresyon. Ang taong kulang sa tulog po ay may mataas na posibilidad na dumanas po ng depresyon. Alalahanin po, nanay, na ang depresyon ay konektado rin po sa pagkakaroon ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng kanyang katawan. Kaya po, painumin niyo po ng rice coffee, nanay, para... dapat check up nyo na po ba yan sa doktor? Nasabi nyo na po na hindi siya nakakatulog?
2: Pinatingnan ko na kasi ito sa magagamot.
0: Sa doktor, nanay. Sa doktor. Doktor po, nanay. Hindi...
2: Ayun lang. Oh.
0: Sa doktor po, nanay. Patingin nyo po sa doktor. Yan po yung kailangan. Kasi para ma-check po, nanay, kung ano po yung problema niya po sa kalusugan. Posible pong may depression po siya. Yan po, again, sabi ko nga po, ang kulang sa tulog po ay mataas po yung posibilidad na magkaroon po ng depression. Ang depression po, konektado po yan sa pagkakaroon po ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng katawan. Kapag humina po ang resistensya ng katawan, pwede pong mauwi sa kamatayan.
2: Yun naman po ay... Sige, salamat.
0: Basta po, nanay, ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng rice coffee. Sabihin niyo po sa anak po ninyo na uminom ng rice coffee araw-araw. Basta po araw-araw yung pag-iinom, nanay. 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po, nanay. Okay po.
2: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo at again, ipagpatuloy po yung pag-iinom ng rice coffee, nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat po.
0: Balitaan nyo na lang po ako, nanay, ha. Balitaan nyo na lang po ako sa mga susunod na araw. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mga kaibigan, si Nanay Teresita ng Santa Elena, Camarines Norte. Hello po naman sa mga taga-Cam Norte. Maraming salamat. Uy, napakadami po ng ating po namang produkto dyan sa Cam Norte. Halos po lahat ng mga butika dyan. Meron po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. At syempre mga kaibigan, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, available na din po dyan sa Camarines Norte. At ganun din po mga kaibigan, available din po ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap dyan po naman sa Camarines Norte. Kailangan nyo lang po na kailangan nyo lang pong itanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po naman mga lugar. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung alam niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
0: Mm-hmm.
4: minum na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-boomin natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7 in media.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
5: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
6: Sa mga ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
5: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas. Saan
6: ka pa murag magpangita na ka?
5: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota. 100% gitso sa akong ibati yun, wala gitso siya.
6: So karon gimintin na lang ni mo?
5: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.

0: Boss. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
3: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Senmig Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
7: Drink light, live light, Senmig Light.
8: Drink responsibly. Chill with Senmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Senmig Light. Drink responsibly.
9: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol.
10: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
11: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
12: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908. 0962-211-6023 o bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadiana.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki. Maligi ako diha.
2: Ano ang maligi ako nai?
1: Mais.
2: Yung ba ako mo sa kano sa naminaw karo na sa yung isbunya sa yung bat na mawala yung mga kapu sa panawas ni sa tong doktor na
1: katong wapa maka sulay ane sulay mo di ba mawala yung kapoy ako bitong bata nga naapo ng uma hindi po iyang inom mo gamit niya kanang gikan sa trabaho padong sa trabaho mo inom siya ane siya makabuha magyun ni kakapoy ma mungkin na pilit permin ako palitan Soledad Rodriguez Madaong Dagong.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila Paragis Bilabila Paragis Bilabila.
4: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Maskin shop na! Mungwa para ka, muinkam pa ka!
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20-2026 o ang klase magsugod karong June 22-2026. Ang PCC ananhimutang sa Tuburan District, Pagadian City. O mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
6: PCC, taking the lead in providing quality education.
7: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Thank you.
8: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Takoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika. The Secret of Health.
3: Usa sa sekreto ni Nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bacteria o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwag tang sa oxidative stress. Gawa sa saponins ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
3: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naa ni vitamin D3 ug mangosteen extra. Ug siyempre, gipatam-is sab kini sa stevia. Busa inom na og Premium D3 Coffee Mix.
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: The secret
3: sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata. Sama sa blue light, nga gikan sa mga screen o monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag na climate change. O ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan, mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar o Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein o zeaxanthin nga nagbintin makinar sa kahimsog sa mga makyula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
0: Check na check kung healthy ka.

0: sa panahon karon, naanda na ang pyramid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: 106.2.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, uy, kung sa akong mulod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsa man ka ni nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store. Six points.

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon mo tomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C ug Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Bigwas, with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: ABC 106.3.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, may pasalamat ka ni mo pag-usab o biday. Mihatag ni ini nga to sayang mga tinunan o miingon. Dawata kini o Panginoom kamong atanangi ka ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako.

0: hapon. Dinhi sa Santo Niño Cathedral, uban sa itong mahal nga obispo, Bishop Ronald Anthony Peter Menor, STLDD nga mao ang officiating celebrator. Among giawha ang parents, guardians, meeting meeting kabahin sa maong kalihukan karong umaabot June 6, 2026 adlaw Sabado sa may alas 2 ang takna sa hapon dinhi sa Canopy. Daghang salamat. Pahibalo gikan sa Singles for Christ. On behalf of the Couples for Christ, Singles for Christ FC or SFC Central Big Chapter, we are pleased to inform you our upcoming Christian Life Program on CLP. The CLP is an integrated course intended to lead young single men and women into a renewed understanding God's call to holiness, service, and mission. It is open to all single individuals aged 21 to 40 who wish to deepen their faith and relationship with Christ through the Spirit-filled Christ-centered community. This year's program will begin on June 7, 2026, and sessions will be held every Sunday at 1 o'clock p.m. In light of this, we respectfully request your permission to extend this invitation to the singles adult in your parish and chapel communities. Announce or post this invitation in your parish bulletin and during the announcement during of the Holy Mass. Dangang salamat. Ugaro na itong pasalamatan. Ang Sambuanga del Sur 1 Electric Cooperative Incorporated kon Samsoreco 1 nagipamaluhan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul Isaniel uban sa mga Board of Directors of ni ISD EDIPA ICT Manager Azucena Lagora alang sa pag-live coverage sa ining Santos ng Misa matag adlaw nga Domingo sa alas 5 sa buntag aron mapalak sa kalaghanan kining Santos nga kasaulogan sa ato mga kaigsoonan. Kini makita o madungog sa Samsoreco 1 Facebook page of Samsoreco 1 official YouTube channel. Ingon man pag-asibya sa simulcast sa Samsoreco 1 Radio Kidlat Station 103.1 FM o Radio Kidlat Facebook page. Ug-usab atong pasalamatan ang radio station Bell FM o Radio Bakting sa pagpalaknag sa kahanginan ni atong Santos nga Misa karon. Ato sa pasalamatan atong Mass Presider Reverend Father Mike Hanap o sa tanan nga naglihok na nagmalamposon kini atong Santos nga Misa karon o kanatong tanan nga niya karon dinhi nakugduyot ambit nini. Daghang kaayong salamat atong daigon og pagpaka ng Ginoo. Palihok manindo.
1: Dugang usab nga pahibalo, giauhag ang matag kajeskihan nga makabaton o alagad sa Eucharistia. Ilabi na ang mga sakop sa parokya sa Santo Niño Cathedral, ang San Francisco o Santa Lucia, nga makabaton o duha pataas ka mga lay minister o makabaton usab o katikista ang matag GSK. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo.
0: Manaa usab kanimo.
1: Hiduko ang inyong ulo pag-ampo kamo alang sa panalangin sa Dios. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan, itugot kanamo nining kinabuhia ang maayong mga butang nga magdala kanamo ngana sa kinabuhi nga walay katapusan ngay imong giandam alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Ug ang panalangin sa makagagahong nga Dios, Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, mokonsadunta diha kaninyo ug magpabilin uban kaninyo, hangtod sa kahangturan.
0: Amen.
1: Nahalad na nato ang Santos nga Misa, panlakaw kamo, ipaambit ang kalinaw ug gugma ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: On number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alasize Imedia.
5: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
6: Carl, palihog gani sa litron.
7: Carl, palihog po ng bupis, please.
5: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, B.
8: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
5: Ihatagan ni Carl ang bill.
7: Carl? Asa man si Carl?
8: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
9: 106.2 Kabagdig Gabalgadas, kumusta kamong tanan? Mga pinanga namong tigpaminaw sa kahanginan, diri sa 106.3 ang Bell FM. Or diba ka sa DXBZ756 sa Radyo Bagding. It's a family day, gumigin kay Sunday man ganon, na panahon sa pamilya. Mauna ang tanan nga mga dunay ginikanan karon or kumpleto pang inyong mga anak. Hala sige, sulita ang panahon. O higayon, pinagi sa pag-suroy. Kung nahamalapit mo suroy. Pero unang-unag yun yung buhaton. Nadesir mo nga mulakaw. Paingon sa inyuhang kung nasa marapit maglag karong adlawa. Sige na ito kalimtan ang pag-simba. Una, kabagdig kabalgadas ha. Usa ka oras lagi din tawon. Nagingon, mas maayo gayod nga ang banding sa inyong pamilya first basta Sunday kay ang pagsimba. Kung ingon man, dili magsantaya og lakaw. No, dili magsantaya og panglakaw ahadapita kay tawon. Sulod sa kasimana, warag usa ka adlaw ra gyud in tawon mo mag-usa tanan. Nag-iisang koy sa balat ng radyo, yung koy si Jay sa kahanginan. Magigawban kaninyo hangtod alas 7 media sa buntag. Alas sa paghatag kaninyo glingaw karong buntaga. Mga musikang kinaraan, nga panahon pa sa tuwang mga kaapuhan. Nga sigurado gayod, nga sila ang makahinumdom sa ilahang mga katamis nga mga handurawan. Alang sa inyong mga mensahe karong buntaga o di ba kaha, pwede mo nga mutawag sa ito ang text line ang 0938-2077-614. At ang usbo text line 0938-2077-614 o di ba kaha sa 0954-286-3758. 0954-286-3758 muna tong text line or 0938-077-614. And also, pwede mo mo message pinagi sa akong official Facebook account ang Koys J KOYSGHAY. At ang usbo na itong atuang Facebook account, pwede mo maka-message if ever nga wala mo ipan-text pero online mo. Pwede mo message sa atuang official Facebook account, ang koy sa J, KUYSGHAY. It's already 6:33 na ho ng umaga, dari sa itong pagpanaguban sa kahanginan, ang programang Hunis sa Gagahapon. Bueno, sa dugatang dalit lingaw, alang kaninyong tanan na karong buntaga, kabagting o kabalkadas, diri sa tuang at tulumanon ang hunis sa kagahapon. Mayong buntag sa mga nagpaminaw sa 106.3 Bell FM o sa Radyo Bagting.

0: Rádio Barbim.
1: Alas 6:42 sa atong oras, sa balik tas to nga pagpanaguban na mga kabagtig kabalkada sa programa nga huni sa gagahapon sa Bikyot. Nagagrabe ka siguro ang kamingaw mga pinanggan na buntig paminaw sa kisaman yung kamingawan karong mga panahon na kisaman. Grabe yun si Imelda Papi, no eh. Nasabik yun daw siya karong mga panahon na. Anyway, it's already 6:42 ng umaga. 0938-2077-614. And also 0954-286-3758. Again, tungos ba itong text line? 0938-2077-614. And also 0954-286-3758. Alang niya itong gusto nga mo tawag, tawag lang. Baka sa gusto nga mag-text, text lang po mo. Dito sa inyo mga minsay, karong buntaga. Hello ko ay sa Jay, good morning. Magpahuni lang sa tanan nga naminaw karon sa mga program labi na gyud diri sa may Pitugo, Zamboanga del Sur. Oy, good morning daw sa ilahang nga mayor dana nga si James Yikyik Jr. Oh, maing buntag. Good morning ko is Jay, magpahuni lang sa tanan nga mga Hinobya family. Good morning po daw sa tanan nga mga Morales. And also good morning sa Inodia family, kang Clifford Hinobya. Good morning po. It's already 6:43 ng umaga. Diri pa gihapon sa tuwa nga tulumanon. Caller from the line, natuwa sa nga pasudlo, nilailahon tani. Hello caller, good morning po. Kinsa ni palihog?
2: Good morning, Coach J. Happy Sunday.
1: Good morning, happy Sunday. Kumustang tabi na karong mga orasa? Dili ba kusok ang balod?
2: Dili raman, Kuya J. Kay gamay man ang dagat, lugadagom lang di ari.
1: Ah, mga ba di ice? Pwede lang may ikaligo karong dagat.
2: Kusok yung ulan din gabi, Kuya.
1: Oh, na. Wow, the iPod. Sige, go ahead sa mga mensahe, dam.
2: Sige, good morning sa tanan, no. Magpahuni lang ko sa akong mama, sa akong Princess Lian, sa akong Manoy, sa akong papa. O sa tanang naminaw, dali sa lungsod sa tabi na, 11 na sa among mayor. Pati bisiha kahapon, kuya, nagawa sila sa Tambuna, nag-Ocean Month dito sa Tambunan Giheld. 11 na sa among mayor, si Mayor Juhayni Malaco. O sa tanang naminaw, dali sa lungsod sa tabi na, kana lang kuya, pwede mo request kuya?
1: Say your request ni mo.
2: Kabalo na ka kuya.
1: Sige, pabuta lang ha.
2: Sige kuya, ilawin na po ni Ginebert kuya. Regards lang po ko kuya.
1: Sige, mutawag na po turon kay mong giunhan.
2: Sige kuya, kana lang, salamat.
1: Okay, salamat kaya sa pagpaminaw. Diyan sa lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur. Good morning ka ninyong tanan. It's already 6:45 ng umaga, guys. Okay, another one. Ito ang basahon ng text messages karong buntaga. Mayong nga buntag, pa-request lang. O, request pa doon siya tubod sa naughang sapa. Sige. Hello, caller from the line. Good morning.
3: Hello, Chris G. Mayong buntag.
1: Yes, good morning, 931. Kinsa ni palihog ato ang caller karong buntaga?
3: Katarina Bibi.
1: Oy, good morning, Katarina. Kumusta imong kabuntagon, Katarina?
3: Yeah. Okay, request, G.
1: Ah, sige. Go ahead sa imong hanga mensahe.
3: Okay, magpakunin ko. Una-una ni mo, Coach G, mayong buntag. Usa ako ang pinalanggang manghod na si Marilyn Bibi nga naakaroon diri. Kay mo umubalik na pudog mo sa tindangan. O, greet na lang na ko si Aljo na mukat-kat. O, ni Dato Kali. O, ni Maureen Buwan. O, ni sa ako ang pinalanggang friends na si Aisa Maghanoy. Mayong buntag ni mo diha, Aisa. O, pwede ko mo request ko, SG?
1: Ang sorry, request ni mo?
3: Balik in town akong Pinanga by Rosalie Robles.
1: Ah, sige, pabuta lang ha. Imong balik in town akong Pinanga.
3: Okay, salamat ko, SG.
1: Okay,
3: bye-bye.
1: Goodbye. It's already 6:46 ng umaga. Ayan, pabalikon yun niya ihang Pinanga. Gihigi. Ikaw ba na sa gihidlaw na in town ako? Huy! I can hear na all gihidlaw sa gikahidlawan ninyo kuno mga panahon ngan pabalikon magyun no Pabalikon kay Gihidlaw ag kay oy ba na ingon bang unsa naa niya nga wa sa ko ahoy kay Juan. It's already 6:46 na kubaga guys diri paghihapos dula ba noon. Again hatong text line 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Pagka ito ang Facebook account, ang Koy sa J, K-O-Y-S-G-H-A-Y. It's already 6:47 in the morning. Dugang lingaw lang ganun yung tanan. Dari paghihapon sa laman noon, ahoni sa kagahapon. Good morning.

0: Episode ready 651 in the morning. Balik tas to pagpanaguban ang huni sa kagahapon. It just keeps getting. At ang host button text line 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Dito sa inyo mga mensahe padayon tas paghatag ug pagtagad mga kabagting o kabalgadas. Good morning, Kuya Jay. Pwede pa huni sa Dolorican family o Garinido family sa kung bana nga pinalangga sayo kayo nagtikaw-tikaw. Ay good morning sa mga bana. O pwede request og song Guhit ng Palad by Imelda Papin. Sige atong i-play later. So sa ingalan sa imong bana nga nuwani mo hinganlan diring dapita ha. Tagaig hinganla imong bana kay basin unya og magduda imong bana. Nga daghan sila. Huy! Once ganing kuan, kining tawagan na. Motext na mo diri. Hangyan li po din tao inyo ang mga kapikas ha. Kay ako'y kapikas, magduda kuan ni kinsa man eh. Kinsa na mo. Bido, good morning. Ganan niyong tanan. Good morning sa imo hanga bana diha, Madam. Kisa po ni si Madam Kahog Tagaasa. Caller from the line. 296, good morning. Kisa ni Palihog?
1: Good morning.
0: Yes, good morning. Kisa ni?
1: Si Napi Balindres na ni Kois.
0: Oh, good morning, Napi. Kumusta ang kabuntagon karo, Napi?
1: Okay lang, Japon. Pasalamat sa Ginoo nga nakamatapatag. Lain na pong adlaw nga itong gi. Ato bang?
0: Yes, correct gid Napi. Sige, guhayan sa mga mensahe Napi.
1: Una-una sa imo Kois. Good morning, happy Sunday. Din magpahuni lang dayko sa kontulo ka mga anak diya sa Barangay Bakayawan ni Mataling, kan Jubi Balindres, Irene Balindres, Evelyn Balindres. O gilabi na sa ako ang bayaw diya nga si Ilyas Irminting ng Apakyas. O kan Jan Paul Balindres o kang Leonilo Balindres. O gilabi na ni kumpare na ko si Taganahan Leonardo. O kang Lieutenant Colonel Rene Duran, Mamilina Fernandez Duran. O ilabi na ni kumpare na ko Dris Paglaumunot Tubra Pagarian City kang Pare Jojo Bacas, Lucille Bacas, o kang Cyrus, o Mauro Comendador. O ilabi na ni Banban, o Guapa. O ilabi na ni Dani Jimena di ay, ngayon pagpuminaw. O kang Inting Carpio. Og sa ko pud ang inam STI kang Rosalie Lumaca Dumawan o kang Jiri Umawan Masayo Junior. Og labi na sa akong pagumangkon kang Noel Balindres. Og kang BP Asilo, Rica Asilo og Rizel Asilo og kang Ilay Pokto Ligaspire Munglan. Kois, pwede maka-request?
0: Sir, request ni Munapi.
1: Mo request lang ko katong bisan ang kalibutan magdumili.
0: Oh, bisan ang kalibutan magdumili, pabuta lang ha.
1: Yes, Kois, salamat.
0: Okay, salamat kayo sa pagpaminaw, Napi. Alas 6:24 itong oras. Sa dalipag ihapos, dalmanon, gabagdi, gabalgada. Sa alas tanan yung taga-paglaom, Madres Pagadian City, good morning sa inyo ha. Paglaom muna, paglaom dos. Nang ayaw pagpakawala sa paglaom, Madres Pagadian, duha ka mong paglaom diri, Sharo. Sharo, mahotdan pagkagpaglaom, garo mga panahuna. Anyway, guys, good morning and happy Sunday. Good morning po, Anda. Pahuli lang ko sa Pakarat family, Yabo family, o Ganduli family. Labi na, Diyos, ako nga duha ka-anak nga si Ate Divine na Almen, alagsingin ma si Kim Kim. O sa mong papang Andoy or Adoy from Inday, Firminia, Yabo, Ganduli. Thanks sa pagbasa. Salamat kayo sa pagpaminaw, Madam Inday, Firminia. O tawag lagbalik sa nag-miss call. Okay, caller from the line tayo. 006, good morning. Kisa ni Palihog? Hello? Yes, kisa ni Palihog?
2: Gisel Martel ni Kuya Joy.
0: Taga-asa?
2: Taga Olotanga.
0: Olotanga, Zamboanga, Cebu, Gay. Kumusta ang Olotanga karon?
2: Okay lang man ya.
0: Okay lang. Sige, go ahead sa mga mensahe.
2: Okay, Kuya. Salamat. Una-una din sa imo, Kuya. Good morning. Then, tanan na lang kawani sa estasyonan. Good morning. Then, sa kong mga pre, una-una kay Dudong Magsalay. Ay, Bubong Patin, good morning. Then, kay Ryan Bacalso, Kiko Niakaw, good morning. Irene Puerto, kay Marjun Bukatkat, good morning. Mr. Kandia, Gilbert Bunsalaw, good morning. Sa tanan na lang na minaw ya, maayong buntag.
0: Mm-hmm.
2: Request ko ya, pwede pa?
0: Ang sa request din mo?
2: Pagkatam pagkatamis handumon.
0: Pagkatamis handumon. Sige, pabuta lang ha.
2: Okay ya, salamat.
0: Okay, ang salamat.
2: Ang nagpamorni, ay nagpahuni, isang natin from Ulutangran.
0: Salamat kayo. Goodbye. Oh, salamat kayo sa pagpaminaw. Taga-Ulutanga, Zamboanga, Cebu, Gaya. Alas 6.56 na itong oras sa Kabagtig Kabalkada sa dugang pa sa tuang basahon ng text messages. Good morning, Kuya SJ. Masagay ka dali sa Purok 5, Bagitan Gipo, Zamboanga del Sur. Pahuni lang ko sa Pausanes Family, Uzaraga Family, sa Mary Eva, Flyzer, si Angel Eva, ingon si Francis Eva, ingon man, si Jim Moore, si Jojo, gikan ni Erika Caballero, sa Daxol Gipo, Zamboanga del Sur. Good morning, taga Daxol. It's already 6:57 in the morning. Okay. Sige, yung nagpaabot kung kano sa balikan. Alam, ganun yung tanan requested song. Okay. Balik na in tawon. Double check sa ha. Balik na in tawon. Akong pinangga. Ang tuyahang request, no? Oh, balik na in tawon. Double check sa ha. Kaya ang nag-request ni ni basig muhilak unya ato ang papangitaon ang ato na wagtang maninuon. Kadali. Colors at okay, nawagtang mananawag, kadali lang kay nawagtang hinuon way unod ang ako nga i-play untang balik na intaw na kung pinangga. Anyway, it's already 6:58. Sige, kinilang sa akong i-play sa inyo ha. Alang ganin yung tanan by Max Urban, may buntag ganin yung tanan sa mag-usapan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya ning dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts.
2: Oras biya sa Radyo Bagting nga Oga Bell FM alas sa 7:02 na sa buntag.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Kabalik-balikada sa mga sa pamangbuntag ka rin yung tanahan. Nanyo ka nungbati ang BBC Daglit Balita alas sa 7. Nang sabihan sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Patay ang usa ka individual samtang landing sa Balitang Balanan ang driver sa single motor umay na disgrasya kagabi sa may barangay Balintawa ka Pagadian City. Kini ang gikalambigitan sa duha ka mga individual na sakay single motor nagilang sa pangalan nga si Rolito Palyares Jr. sa ka 17 anyos o kaoban ining higayuna ang iyang igsuon nga si Ashley Palyares sa naman nagsama ang residente sa Nazareth sa Bonavista, Pagadian. Nakabsan sa iyong namang kinabuhi ang angkas nga si Ashley samtang padayon pa nga nagpaalim sa Balitang Balanan na si Rolito Palyares. BBC Daglit Balita alas sa 7. Yung nabati rin sabihan sa Radyo Bagting o Bell FM. Ako si Bagting, 17, Florence Afima, usak ka maayong buntag.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang
4: 106.3 Radyo Bagting.

106.7 FM.

0: Radio Bagbag Ting.
1: It's already 7:17 in the morning. Balik na dere sa nga pagpanaguban paghihapon. Honey sa kagahapon. Good morning, Kuis J. Magpahoni lang sa mga Sahulga family. Manggubat family, Ugbutron family, Pahid family. Nagpahoni si Sita sa Puro Crescencio. Request lang daw siya glagka. Oy, good morning. Ni Auntie Sita Manggubat. Das may Bigong Tigbaw, Zamboanga del Sur. Tanan nga taga Bigong. Good morning. Oh, good morning. Kumusta man ang Bigong karon? Maing buntag diha karon. Ingon man natuwa nga pagbasahon dugang pa hi ko is Jay. Good morning sa imuha. Magpahuni lang ko sa kahanginan nila ni Ambing Magsalay, Roselito Abalde, Petronio Tumikla. Lady Heart Amor, Ben Awa, Loverboy Carmen, and also good morning ko Sam Lea. Welva Mendoza, Inday Chris Rimasog, Linlin Generale, Virginia Bahinting, Asiano Sabati, Amay Sumingget, Sherwin Jimino, special sa Kiyadong Veng, naminaw sa imong program ko is Jay, si Marian Rabanuel. From SND, Lanao del Norte, Sultadanga, Diwapuro, request ko hindi ako isang laruan. Oh, dili ka dulaan kay isar ka ka. Pinuhat nga angay nga higugmaon. Sani ula. And then, the hi ko is Jay. Good morning. Saya daw mga friends sa si Felipa Daven. Emilda Albios, Nilda Campumanes. And good morning to Jennifer Saga. Marna Vicente, nagpahoni si Aida Kulango Asoy from Dinas. Request ko guba ang dughan ko. Grabe ginin dughana, naguba agyod. Pahabo lang ko kang Honorable Alma sa Nazareno rather. Ang Nazareno Padlan, Honorable Roger Pactol. Ikat paghihapon ni Aida Asoy, request kong samtang may kinabuhi pa. Double check na to ni mga request, Madam Han. It's already 7:19 in the morning. Another one, hello ko is Jay Meng Buntag. An happy Sunday sa Nantig Paminaw sa Radyo Bagding. Ilabi na ni mo ko is Jay. Oga sa tanan daw ng mga tigpaminaw, ang walay pagpihi, God bless ko isa. Request ko ga Mary Jane para sa tanang taga-probinsya sa Zamboanga del Sur, taga-Pagadian City. Okay. Oga sa tanang taga-Dina, Zamboanga del Sur, maing buntag, and happy Sunday, nagpahuni. Ang imong tigpaminaw sa kahanginan, God bless you. Kasi ngalan po ni mo, paila po din taon, oy. Maing buntag sa tanang taga-Dina, Zamboanga del Sur. Dagan salamat sa inyo hang makanungas walay puas nga pagpaminaw. Dari sa to ang tulumanon ang huni sa kagahapon. It's already 7:20 na umaga. Okay. Dali ako ma-play inyong request ha. Sorry kayo, kutob sa ma-play ako ang i-play. It's already 7:20. Dugang lingaw lang kaninyong tanan karong buntaga, maing buntag.

It's already 7:25 in the morning. Hello, Mary Jane. Good morning, ahan makakaroon. Good morning, Kuya Jay. Pahoni lang sa akong partner nga si Nick sa Hulgang nga nagkaon. Nagpahoni ni Celine Corbo diri sa Malimpuno, Mabuhay tabi na sa Buangin del Sur. And also, good morning, Kuya Jay. Mayong buntag, mga pita. Sige, just enjoy sa inyong mga pag-coffee. Wanagi kong oras. Salamat kayo sa pagpakikuban. Ganako ko sa programang Huni sa Kagahapon. Hangtod na lamang sa sunod Domingo pohon. Goodbye, May, and hello, June 2026. O mga adlaw, ayaw kalimot. Brigada Eskwela, alang niya itong mga doon ay estudyante or bisan pag wala estudyante. Nahanglan nga musalmo ta, kubasin og doon na higayon. O sa kasimana nga Brigada Eskwela, ugma magsugod until June 5. Salamat at God bless ganin yung tanan. Amping mo sa kanunay, ugma yung buntag diya sa kasundaluhan. Sabi na sa ni Lieutenant Colonel. Vargas, maing buntag sa 53rd Infantry Matapat Battalion. God bless everyone. Amping sa kanunay. Og ingon man, it's already 7:26 na ng umaga.